0: What's the time?
1: 99.1.
0: And the name?
1: Glow. Shine your light.
2: Ikoni Glow FM. Akure. Orishirishi ninu eyo kan.
3: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajopo se jamba fun ilera omoniyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti layi layika

mo ki gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni today is friday thank god is another friday oni wa ni ojo keji ninu osu kewai ase tun wa ninu osu elekewai ase se wonu osu ni so mo le la gbogbo enu le kinkin pe happy happy new month se ri osu yi adua po ninu e so kin to so tin be ninu osu yi gbogbo eyin omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo oba oni majemu alase laye ati lorun oba eniyan oba angeli gbogbo eni tin be ninu aye e wo iwa yosi e ja jo korin mimo si ka jo gbega e dide e ma bo ni bi pepe awe wa di meji loni e wa kunle wa do bale mami e ja jo dupe lowo baba mi baba re alagbada ina ologo ajobo nibi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi e kan kunle mami e do bale dadi e ja dupe ti wa mo dupe temi o engineer e pe pastor temi tayo ki won gbo orin soke ka ma yi

0: ejoko ejoko gbesigi won le redo en ti won pe ni five blood ni ko le wa ninu ko mo tun duro nbe be ba yewo dada ni bi waju e to se kokobu bayi e ri po da bi okuta awon alejo ti ma bo ni le du le le nwo yi awon ti an ba ra anu gba nikan ni o ma ri bi operation le nwo un se wa mo to buru nu operation to ba operation tan o tun le lo di meta amo yo beren ni kini bukun ti ran lo sorun asante o so ma la so de leki sa in te nwo yi o fa buku ni to ba bere yo mo mi nbo ba ya yo mo dagba a wa gba gbogbo le omo gbogbo omo to ba fe wa be ani nbo ke se wo eje didi ni ma je mu buku ni bo ayo be ni pe fun ra won ni an gbe bi e olorun ni ye ta lo se leyi
1: jesu
0: nti jesu ni kan le se ni ye omo yin wa nko
1: o ti lo school bayi
0: o ti lo school omo odun melo ni
1: 35
0: omo melo lo ti bi e ma sunkun ta asiko to fe bi mo pe e ma ma dupe say last born yin ni
1: first born
0: only first born yin
1: omo jade tan eje eje ba de leje ba ya ta ni pe omo mi ni e ma pe jesu mo ni mo dide o olohun na mo won ni dide mo ba ni omo lo ba sare ra eko mo ba mu ana itin toku ana ti en li toku
0: fi foko e to fa ana itin foko
1: olohun mi omo de ni mi baba je ko adari je we
0: baba je ko so mo yin wa je
1: omo omo papa
0: leyin wo mu eko
1: omo tan afi bi pe yan si tap ti omi wa tan lenu tap eje o ba se sororo mo
0: ma ba yin ya yo mo
1: amen
2: nice ko si ogun ti jesu o le se ikan lo gbo yen eje ma lo eje n lo sori facebook ni ago mefabo e pade jesu nu aye mi to ba di ago mefabo lori youtube e pade jesu gbogbo eyin te wa ni side apete to ba di 9 e sari ba mi so bi ta n bo ni apete
3: lati bi kibi te ba ti nbo te ba ti de apete oja ke le lo si ile epo fagbemis te ba ti de ile epo fagbemis ni eyin koloni le o ti ri ijo olohun ojije apete o ti bere nibe e se o ti ma dara fun yin gbogbo yin le o ni testimony
2: gbogbo eyan ni o gbawe laaro yi atomode ni o atagba o si di ago kan abo si meji ka to break watermelon la fi break pelu eyin meji meji e tun pade mi pada to ba di 12 eyin wo le fe sun re majemu yin tabo ni ida mewa oni ni ojo keji asese si di ore majemu ni o bere lati 2000 lo soke gbogbo eni to ba fe san ore majemu e mu jade gbogbo awon to nfi ore majemu support program gbogbo eyin te ti wonu majemu pelu olohun pelu ore majemu yin oni wale o kuni pe kuni jina oni testimony in the name of Jesus Christ account number 2017 429047 2017 429047 Comfort Life Mission International First Bank ni e bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni e no gbe jade gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni ojo keji osu kewa abeyin te mark wedding anniversary yin loni ojo keji osu kewa oni ibo si ojo friday mo nawo mi soke aye oni mu o ipa aye oni ka o wa wo bo se mark birthday re wa ma dance o si ri owo saye e ri owo logba emi ri o wa gun igbe yawo yin oni baje happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary nigeria nigeria bo oluwa ogonio pada bi agbara ogo rewo in the name of Jesus any kind of official testimony me ejo loud ejo neat lori number 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin ejo mo lori Facebook you are blessed it is well with you
4: gbangba lasata tori e la se duro dede Glow 99.1 FM. Ijabua. Glow FM 99.1 Akure. Ewenu.

0: sope eni ajaja ogun
1: eni ajaja ogun
0: e ma jalara
1: mo ma jalara
0: eni jalara mo ma
1: ajaja ogun
0: jalara mi
1: jalara
0: mo ma
1: jalara
0: mi oya
1: o jesu eni o ajaja
0: ogun ajaja ajaja ajaja ajaja Oluwa
1: amen
0: wo wo gbogboju re for wo mejeji ma woju
2: mo
0: pase ire buburu alakala to ba ti su bayi wa bare ni oko wa bare ni body wa ma ri oku awon to ti ku ti gba ti gba lawa lawa lawa lawa to ba ri ami se emi buruku ala buruku loruko Jesu o pare
1: amen
0: pare
1: pare
0: pare for what you want to do
2: it.
0: Fi wole meje.
2: Mo
0: gbo no je gbo je gba gbara Olorun. Ala buruku ibe na tin tire da. Emi buruku emi aye leri ni. Ibe no gbo tin ji pada. Ala buburu loruko Jesu Olugbala. Ami meje ni oruko Oluwa. Apara.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Ya kali badu masidia that you ni lo
2: o
0: ni buru e mo
1: wa
0: rowo olorun
1: e
0: gbe owo le ori ni oruko Oluwa eru gugu olori de o bi na da
1: amen
0: o da gbo me so inu an diju to ti
2: para re
0: ni gbogbo ba inu ko ba ba re
2: ti
0: to ti ma ri da re ninu ala ko si kankan ju wi be one day le pada se ma ya le badu masidia that you ni lo
2: today,
0: me buruku ton daye le pada
2: se. The spirit that is restore you back.
0: Eme ya binada.
1: Amen.
0: Yeah, tane gbe alakala wa ba o.
2: Wa
0: tun ma lela.
2: Wa
0: ma rira re.
2: Ninu
0: agbole te ti gbe ni. Alakala
2: yen.
0: Lord ko Jesus Olugbala. O jona da.
1: Amen.
0: Owo gboju re. So pe alakala.
2: Alakala.
0: Ati iran buburu.
2: Ati iran buburu.
0: Oya pare.
2: Oya pare.
0: Oya adua.
2: I'm not going to be able to do it.
0: Dipo waju on pada feni. Dipo ko ma fonya won toro je. To mo mo leran re ja gigu. To mo ma lacho re wa kisa. Ri la kali badu ama. Gbogbo ala bi lori re. Lord ko je tolu bala. Ina obe jade.
1: Amen.
0: Ina be jade.
1: Amen.
0: Be jade.
1: Amen.
0: Gba gbogbo ara re.
2: Mo
0: gba lati ori lo sisan.
2: Re
0: ni la bi kan ni badu ma. Re buya la kuma ri abaso da ye. On to
2: Let's go,
0: Lord, you can't just go.
2: Amen.
0: Amen.

0: ye olori
1: Jordan
0: wa se bi gba to yi
1: papa mi ni
0: awon go o jade ya ni badu
1: masuni
0: a se jade lara mi
1: re
0: ni kala badu mo pa sasa
1: mo
0: gbe ni te wa ninu yara iporo
1: mo
0: gbe ni ti mo gbe lagala wa ba ya agboro ojoji lara lori ko jesu olugbala o bina sona
1: amen
0: bina sona
1: amen
0: bina
1: amen
0: let you ni lo

0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ko sa waju ko so do mi na agbara mi o gbe but mo fi si waju olorun pe agbara mi o ka nkan kino ti mo seri si but won olorun ma je mu ipe ladele mo ni wa ba mi gberu yi mo de dupe lowo olorun
0: ha

0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli oluwa rotimi ile so mi baba si oni ni oruko baba ni oruko omo ni oruko emi mimo mo ni akabaola akabaola to sa fun e akabaola to jina si e akabaola to sa fomo re gbo o emi mimo fa won wa mo ni ki jesu o fa won wa ba e ko fa won wa ko fa won wa lati gun mere rin agbala aye o agbara jesu olorun ipe woli oluwa rotimi ile so mi ko fa won wa ba e nibo ni won wa nbo la won akabaola yi wa atemi atire akabaola won won yi loruko jesu won o se awari wa won wa ni gun mere rin agbaye ni ile alawo dudu ile alawo fofun mo pase ibikibi yohu kan wa awon akabaola ta ti komo e awon akabaola to mo loruko jesu orun mu won wa fun e to mo pe tolorun ba fe sanu eniyan ko sibi ti o ti le gbeyan dide nti mo so ni pe not eyan lasan eyi ni wi pe gba o the privileged one the worthy one the blessed one olorun a ko pe won wa olorun a ko dari won wa e ko ma pade ara yin akabaola ni wi pe eni ta ti ko wi pe o ti ara re la ota le ti ti danu ti pe sugbon mo gbadua ninu osu yi gbo jesu pe won wa o emi mimo so yin po ara mi olufe e gbo mo ki yin o gbogbo eyin eniyan olorun ni ilu imeke eku imura sile nitori pe ni inu osu tutu yi e gbo ojo kefa ni inu osu ta wa yi ti se ojo tuesday abi se bi tuesday ni or the 6 yen e gbo o la ma bere pade yen mo wa gbadua ni oruko jesu christi ti nasareti o ra anugba nibo lati fe se ni meke o na ni pipeline junction e mura sile gbegede o gbina memi o mi e gbo a fe gbadua ni kini tomorrow yen gbogbo ile mo oruko isoji ta n bo wa se isoji yi o na ni kini o gbo itomi gbodo yi pada si rere now a ma wa se kankan ninu isoji yen e gbo e so fun gbogbo eniyan awon arugbo ati awon opo ati awon ti ori ounje meta je lojumo e so fun won ni ilu imeke awon kan wa ti pe mi ti ran lowo to de je wi pe won ni kin gba kin fi ran awon opo lowo ati kini o awon ti oruje meta je atawon agbalagba e gba o sugbon nti oluwa ni sere mo de mo wi pe o ti je sise gbo iyen ni koko gbogbo eyin eniyan lorun bakan na nipa ororo ti a gbe kiri o ma ni agbara seri oto ni back to sender oto ni ororo anu yen oto ni ti aseyori ati yo agbara atomi agbara awon yen ti moye e sugbon ikan wa te tun gba lofe lai sanwo loruko jesu yo dara fun yin oko yin o bale ororo itasori igbedide ni now eyin ti e nbo lati bikibi te ba ti nbo eyin ti e nbo lati iworo ajido kankan e ko so fa won yan pe e nlo si nbo niyan pipeline ni imeke ibe lo ti ma waye eyin ti aradagun gbogbo yin te ba ti daradagun bikibi te ba ti nbo lati badagiri lati muwo MTN te ba ti de aradagun ele nlo si imeke pipeline legbe titi bayi ni loruko jesu iwo le riko mo ki yo mo ki oba mo ki joye mo komode mo ki agba now idi ti isoji fi waye ninu osu kewa o ye ka ti se tipe e je ka wo iwe mimo te ba wo iwe Genesis chapter 8 verse 5 Genesis ori kejo ese karun oni omi si fa titi de osu kewa awon ori oke nla farahan yes oni awon ori oke nla won gbo ori soke won si farahan gbogbo iwo to nmura ninu isoji yen ati gbogbo iwo to ngbo mi loruko jesu ogo re yo si farahan e gbo ogo re yo farahan ogo re yo farahan jesu oluwa wa amen now e wa gboro yi gbogbo eyin eniyan to ba wa di ni ola isoji ti a nse lowo ola Saturday lo ma tan ni ilu Lusada a fe gbadura fun ilu yen ati gbogbo school to wa nbe atorilede yi iyen ni koko gbogbo wa pata e je ka so fun awon opo awon ti ya nje te ri wipe won o ri ounje je te de ri wipe iyen ni koko o agbalagba ni won ounje je ounje meta je e je apade e so fun won be tin bo ti soro boya nu leyin ni won wa ibi kibi to ba wa wipe ni ola Saturday yen na lori papa yen a fe pin ounje na ni won ba indomie gari nkankan so a ma pin be so ita de fe pin o ma je 400 pieces ni mo ma pin emi o ki se exaggeration sugbon se ri ti imike yen ita ma pin je 1300 pieces yes is ready so 1300 pieces so loruko jesus yo dara fun yin te ba ti de ibe yen ni ola e ti bere si ni fi oruko sile e ba won ranse olorun be eyin opo eyin agbalagba oroje meta je to ba ti de be ma foruko sile lese kese tori ta ba ti fe pin oruko e na ma pe ti wa ma jade so ko ni siwo lukolu ka ma ba tera wa ntekute loruko jesus yo dara fun yin now ara mi olufe ogoluwa ti agbara re yo si rogba yi oka e gboro yi ipade second friday to ma waye ni ose to nbo bayi second friday iso oru ni ipade ta ni je meta sugbon akoko ti ma koko sori te ba ti de oko afo bus stop o ele lo si ijotun junction se ri ibe yen ori oke yen ibe lati fe pin ororo osu kewa o ki loruko ororo yen ota mi ota omo mi eni to ni mi oni ra jejeun eni to ni aye mi oni sun sinu ogo o fowo kan mi ko ku gbogbo eyin tafatafa olofa oro fowo kan mi ko ku yes so possibility wa se ri ororo yen ofe niyan sugbon mo nbe lohun ko fun mi lori ofe ki n se sticker e ki n fun e ni sticker yen o wa won ju mo le ma je ko ju 1000 naira pere lo o touch me and die my enemy wa wa lo le mo ile e ya gbogbo awon lo fa oru gbogbo awon ika eniyan e won ki e won ri e won se fe won se won wa bi bodan se ma pe yen na won ba buruburu mo e won se pepe furu o de mo pe to ba di loru on wa nbe wo oh my god tani ya leti o ororo yen iwo ta mi fowo kan mi ko ku touch me and die instantly so mi de fe ko miss e to ba ti doko afo bus stop so wa ko lo n lo si ijotun junction o le ri maruwa o le ro kada direct o le ri koropin to ba ti bole ni ijotun junction ko wo ona kan to wa nwaju e lapa otun wa ti ri ona yen wo ona yen die street ya koko lapa otun bayi o ta ba nsoro nbe gan wa ma gbo ni ijotun junction oni church yen ori oke mole alaye ijo baba oni soji ago mesan ni isoji ma bere lale a de ma pari ni ago meji laaro so iyen ni koko mo gbadura loruko jesu o rogolo laye inu re o se dun okan re o bale mura sile o ko je ka jo gbadura o se pataki ninu osu kewa yi now e wa gbo o ara mi olufe e je ka tun wo ipade adura eyi ti o nbo lona dede ni second friday yen na nibo niyan ti fe waye iyen ni ilu moshin nibo ni moshin te ba ti de onile gogoro bus stop e so fun awon eniyan pe e lo si Idera cinema hall Idera cinema hall e so pe ibele nlo now kini kan ti o fe sele nibe yen akoko leleyi se ri ororo ti mo so fun yin pe won gbadura si ni idiroko a ma kororo yen wa be fun yin anointing for success new month new glory yes ama mo ma anoint si ori e then owo e ati ese se ri elomi ori e o gbede bi reri bi ko sirin I'm sorry to say wherever you are that you are hearing me and the way I preach, please don't be annoyed. Okay? So, hello me ti shirin. O lo le oko go, o shirin, o shiyan. Ko ma da be ni pe kiti ni mo ran pon ran pon nbe un. So, nti mo nso ni pe keyan shirin, keyan shiyan. Bo fe lo ra ja gan, o ma sira ni. Ani em, ele ni ba de ra. O fe gba le gan a sira ni. O fe ra le gan bi ko ra le lowo wrong person. So, agbudo anointi ori e. Elomi owo e, ko fi ko nkan re jori. Agbudo anointi owo e. So o ye ko gbo testimony o mo pe mo ma so testimony dada but laaro yi oro po ninu iwe kobo kobo. Are you getting what I'm saying? So mo tun ma not ese bakan na wa rin kore ni mo ko Jesu lona o mo kore mo ko Jesu lona o lelele o ti kore ti kore nti e. So gbogbo eyan ra boru yana paja egbeda egbo o osodi pwd meran titi to fi de abulegba o di olowo te ba ti de mushin o mushin e ko bere egbo o onile gogoro bus stop se ri onile gogoro yen ko ju le karun sibe ona yen lo fori so tade your street number 27 idera cinema hall ibe no ti man show cinema tele so ago meje laaro la bere a se pari to ba di de agogo melu to ba di ago mewa abo tori ipade wa ni ishaga so loruko jesu eyin ti shaga ororo ti yin ma de papapa in fact te ba fe ki ma wa dada mo si ma gbe si ago mewa si ago meji that is 4 hours so tin ba ti ku oni eh ki loruko je mushin ma ko ma bo ni so better ke ma bere ni 10 te ba ti bere ni 10 yen te ba fi lo tu e ba ti lo 1 hour te yin olorun kankan so e ko ri mi ni ma ti yo sin 12 ma de lo 2 hours mo nlo niyan loruko jesu anu olorun ko wonu aye gbogbo yin jesu oluwa wa mi nibo ni ni shaga te ba ti de shaga me bere sabo under bridge onijoku town hall loruko jesu iwo ni eri kan anu to ri gba ko ni bo lowo e wa ri lo titi lele ma gbagbe so fun awon eniyan pe en lo si imeke gbogbo eyin ti e wa ni agbegbe yen etete e mura sile bayi e mura loruko jesu yo dara fun yin o okan re o bale o yin olorun o si gbigba ope jesu oluwa wa ami pe ero ibani soro yi 0706717 0079 iwo to fe ran ipade yi lowo gbo account number church ri ninu osu tutu yin sore majemu sinu ministry yi o de da mi loju pe olorun ma fun e lowo nla account number yen ri 0069936107 gbo 0069936107 egboro yi gbogbo eyan ara badagiri idale topo akarakumo ovita ajido ebute olofin iworo eyin ti eyin osa e ma bo ni imeke eyin ti magbon ilado egbo aradagun musafejo gbogbo yin e ma bo ni imeke te ba ti de aradagun bus stop e so fa won yan pe e nlo si imeke pipeline junction ni ojo tuesday to nbo on the 6th ojo kefa ninu osu kewa ni isoji ti fe waye aba pe ounje fun awon opo ounje tutu ati awon agbalagba atawon ti koro je meta je lojumo be ororo na tun wa sugbon e wa kajo gbadua odun ti fe tan o ni baradarada pari odun o ni foshi pari odun ola ati oro ifokanbale ara pipe le ma fi pari odun jesu oluwa wa amen oruko mi ni woli Rotimi Ilesanmi e lo pade mi lori Facebook ati TikTok oruko to wa nbe ni baba Ilesanmi Rotimi ara mi olufe nipa ti ise adura anu gege bi mo se so ti di egberu mefa so o ti di egberu mefa ki se egberu mejo mo lo si Abaran Je Road Alabama bus stop ile baba Oyewole ko get it nbe God bless you
1: babi magbabe babe magbabi ibi kan le yin o gba ta ide bi awon re Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se
2: Glow 99.1 FM ikoni

0: fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eni to ngbo mi loni
1: yes sir
0: loruko Jesu eni ko so fin aye
1: amen
0: ko to taye gbele fun yin loruko Jesu e oni ko sinu
1: amen
0: gbogbo ona na fi wa Samson won ri mu ṣugbọn lojo to jewo to yen lo wote loruko Jesu o wa yi oni te o
1: amen
0: ko to ti agbele fun mama loruko Jesu o ni ja sinu
1: amen
0: ko to ti agbe sile fun loruko Jesu o ni ja sinu re
1: amen
0: gbogbo eni to lori ofe ati gbo mi ti olorun ba se o ni akobi abo oje okan ninu awon to bi akobi awon samu ti won pe ninu ipade etoni eyin ni samu na wa fun o e le record e sile e send the samu omo yin gbogbo agbara to duo ni ikorita si yori to lo nfe pade akobi omo re agbara yen ma so agbara nu
1: amen
0: gbogbo eni to se to ro to lo nfe gba bi akobi mu o ko to mu ipinu re se eni to ni aye ati orun o ma gba o lowo
1: won
0: gbogbo ebo ti won gbe nitori akobi omo re gbogbo koto ti won gbe nitori akobi omo re gbogbo ofa ti won nta nitori akobi omo re mami be ba sami loni gbogbo ikojopo won nitori akobi omo re loruko Jesu o ya ko ma baje ewe taye tori re ja egbo taye tori re wa abela ti won tori re ran ni se back to sender ni ko fi se gbogbo ise ti won ran nitori re nitori akobi re mami se ma sami ise yen baje laaro gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni Lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti tori oke e kan bere baba eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadua papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo gbadua loruko Jesu e wo ta ye nfun oje loruko Jesu e je Jesu oporu e laaro
1: amen
0: gbogbo eyin eyan e je Jesu oporu e laaro
1: amen
0: e wo mi sir e je lo sori Samson kini ewo ti saamu ti ogbodo je Matthew igba ti ya re loyun etan won wa so fun ye na pe omo to fe bi yo ko gbodo je nkan bayo ni onidajo chapter 13 yen won salaye fun ye ipe nkan bayi ni ogbodo se o
2: ke nitori na ki
0: e sara
2: emi be o
0: mo be o
2: ma se mu oti wine tabi oti nile ma se jeun aimo gan nitori ki e si wo loyun wo si be omokunrin kan ki abe ki o ma se kan
0: number 1 e ma gerun re o Matthew ge correct emotion nibe yen gbogbo eyin eyan a n gbe ile aye lati keko e ma se rari ni jamba o ma so ma re ni jamba to ba ti bimo omo to bi yen ti woli kan ba so pe ka be omo kan ori e ma dan wo talala kan ba so pe ka bi omo kan ori e ma se gini o Matthew sori irun akoko to mo re gbe waye yen lo ge ko toju e ti an ba ti bo jige a si ki omo ona ge pamọ omo iba apogorun odun irun ti nbe lori re yen tabe oba kan irun yen na irun koko si ni Matthew ati Adamo won mo pe in ta fe lo fun won le lo give wa ma gbo sori irun yen tan ba farun Samson tirun ba ti pada agbara ri o se kini o yo pada so irun koko ma fi sori omo ma jo afe ti ojo ola re o kan ma ri omo aimoye omo to dagba to ya dedere amen yawere amen yonigbo tori nkan teni kan ti ge lori won Matthew mo bere bere kan jo ni o fe da bi arife ke sarife ba n toka si awon onirun la kan to je pe irun koko ni nbe lori e to fi dagba to wa di irawo agbaye ba n toka meji excuse pupo nu won irun yen mo ti kini o mo ti ge mo won lowo mo wa lu asiki won an gbe aye won kan ru eru kiri ogo be gangan aye ti kini o aye ti gbe lo mo gbadua ogo ri re ogo ri omo re loruko Jesu aye o ni gbe lo
1: amen
0: o sami aye o ni gbe lo
1: amen
0: aye o ni gbe lo
1: amen
0: ma wa ma wo nkan o won wa so fun Samson ipe abe ogboro se kini o ogbon ngba gbe kan agbara lo sugbon gba run yen wu pada agbara se kini o o fi han wa ipe ti oh my God o ma je n lo juno lo tori ko si akoko ngba ma tu kini won pe nursery ati kini ogboro je kini ogboro se opolopo nta pe nursery loni ki se kini o atowo da nursery mo gbadua aye re ri yanu bayi mo wo baba kan le mi won ti fun olofa won ni ko paralyze loruko Jesu agbe odide
1: amen
0: agbe odide
1: amen
0: agbe odide
1: amen
0: agbe odide
1: amen
0: agbe odide
1: amen
0: agbe odide
1: amen
0: agbe odide
1: amen
0: agbe odide
1: amen
0: that is sa gbodo danu simo ni rara o un ni omo gboran si wo le lenu sugbon wa koko yen koko mu ku ko toju e leyin e irun elekeji o ti dirun lasan eh yo ko ma wu lo irun Samson to le wu pada agbara ni o se kini o yo pada ala koko mo je won bo fo kan loruko Jesu yo dara fun wa wo nkan sa igbo de onidajo chapter 16 Samson ti a ni omo fowo kan oku ti a ni omo je ewo ti a ni omo fa irun Matthew Samson fa Matthew wo wa wo a le bu Samson Matthew a le se kini pe o je onidajo for 20 years ni le Israel o ni yawo kini reason gbogbo eyan fe fe Samson ta lo fe fe Matthew to ba japa ni ru Samson loni so mo ti e le fe o si mi bayi eni to je pe ara e ma di okuta ara e ma se kini o lo mu awon kolokolo 300 o den da o den so won po won den geje ko de mala Matthew o pade kini kini o nke kana bola ko ri nkan kan Matthew o lo si bi oyin o awon oyin ta Matthew ko mo nkan kan esa o bo wa dijo kan o lo si le filiste o pa ti won je o pa won danu ta lo lo fe fe Samson Samson o wa ro ko mi sa o fe ko pa gugu family wa nu rara awon girlfriend no mo so ta lo fe o ni girlfriend bi won ni girlfriend ta Samson ijoba se ti e baba de lo 20 years o si eni to fe fe owo wa ogo wa okiki wa sugbon ko si yawo Matthew ogo buruko ni Samson ja o ogo kini mo pe o lowo o lagbara o lokiki ta lo lo fe fe se Samson to pa awon soja 1000 lekan iwo ijo to ba binu o ti ku gbogbo awon guests ba o tun lo sanwo ori kan iyen na to po won fe mo o tun lo fe lomi delila ni e mo ori ma terisi ma se kini mo pe ngba de wura delila na wa debe delila ni un le ba ma yi gbe sugbon kaka kin sa lo tin ba ti ku o lodo re ma yo pa mi je n bere agbare lo ba n fi ro lojojumo igbodo ni lajo chapter 16 ni verse 16 Samson na wa ro pe ti ge yi na ba tun lo ta ni afẹ mi bayi ko si je kuku je wo kama pe gbogbo ese kini o gbogbo e ti pari lo ba ni tori ko fe ki le rile o se kini o ko lo ba ni ife ba de lorubo loju Samson won ba gbe milk si Samson lenu ni nfa yen fun ni nfa fun make buruku awon teyan ba ti mu ti o gbagbe ogo bi Samson se mu ni o sun lo lai Samson unde awon Philistine de o le mi o se bi ti taju ma lo gbara mi sugbon ko se kini o ko si agba aimoye wo le ti je iwo ogo won ti se kini o ariwo loku ko sano iti mo Matthew mo gbadua iwo ogo aye o ni fun oje
1: amen
0: atemi ateyin ewo ogo aye oni fun wa je atemi ateyin ewo ogo aye oni fun wa je ma ru logun eru teyan ba ti ru orun se kini o orun owo ewo ogo aye oni fun oje loruko baba o ni je loruko tomo o ni je loruko temo o ni je o ni je o o ni je o o ni je o Matthew nja ti Samson je ewo to ke lo gbeyin Samson oju re a se kini o ayo at the end of the day o de yan lasan wa je so fun njo ma pe gbogbo christiani to fa ye fun jesus ewo ewo yato si ese ewo kan be to ba se o ti rogo o ma iwo kini iwasu Matthew igba ti jesus fe ku so gbon to so inu mark 16 ni verse 15 o ni e lo si gbogbo aye e lo waasu yin rere fun gbogbo eda etiketi to ba gbo to si gbagbo a o gbala sugbe ni ti o ba gbo yo se kini o yo je bi ami wonyi ni o wa ba yin lo be se lo waasu Matthew en to lo waasu ami o tele wa wo ngbo dori Paul ba laun o je amọ pe problem nla nbe ta ba waasu inu we mimo ori we first Corinthians ni chapter 9 verse 16 o gbon ti Paul so nbe
2: nitori pe bi mo ti waasu yin rere emi ko ni ohun ti emi o fi sogo
0: mi ni nkan kan sogo
2: nitori pe ai gbodo ma se wa lori mi
0: ani mo gbe lo ba se pe fun ra yi Matthew o lo nse kini o nbe bon o ba se kini o
2: bi
0: Matthew emi na gbe enikan bu mi oni baba e ta odidi le e ko re fun lori radio odidi le e de ko re kan wa fi mo waasu Matthew bi n ba waasu kin jeri okan mo gbe mo le ta le ba mi kin fi waasu Matthew mo le ta ile ma mi okan je pe won ni le tin fi waasu Matthew bo mo le ta so mo le ta moto nitori kini o tori iyin rere o ri awon ti gba to apostle ni chapter 4 and chapter 5 bibeli so pe gbogbo eni to nile ati ile won ta nitori kini tori iyin rere o wa so pe mi ta le mo ko fun radio ma ko ju be lo sa eni kan sha mi loruko Jesu mo gbadua ewo ogo o ni je en to ba mo value gbala anawo si en ma se kini ko won se ori jo ti mo wa su ka kiri tokunrin yen pade mi oni esa e wa sa mo fe fun yin lowo e lo ba mi se tract ilu le se tract 10,000 e ma ba n har mo ni yi bayi ni o de ko wo le lowo ki ma se kini o Matthew o won wa su subo ran mi se emi wa se kini o to pade mi again o tun baba tract yen da mo fun meta nbe o na tun gba die nbe eskisa o fe wa su ko raye o wa fun owo fun eni to le wa eskisa o na n ba mi wa kaakiri orun ase kini o as gogogo awon ti an fi owo ranse ti eni ka ma fi se radio I'm telling you mo o wa su nti won sugbe mi n wa su emi ko mo le bun e ibukun re ke se temi nikan awon ti kara won na won o kere ni ikeyin ojo won o gba gogogo ere ti an se yen mo gbadua loni ewo ogo o ni je o sabi o ni je o o ni je o Jesu oluwa wa Mami oru oni ni akobi oru awon akobi o emi de fi gbogbo emi ati gbogbo ori ofe t'Olorun fun mi lati fi pe yin ohun ti mo le se na ni ki wa sori radio ki so fin nipa pade yi kemi ati yin o wa jo gbadua ki n da ororo si photo yen lori photo yen e ma ko nkan meji seyin re e ko anu si leyin ati iran lowo seyin photo akobi yin ke ma mo bo sori oke no mo wo e ma je ki satan yin o da yin duro e gbera bayi e ma bo sori oke cell phone number 080 66 48 14 55 loruko jesu yo dara fun yin orun anu asifun yo be lo mari jesu

0: 91 FM. Baji.
1: About the place, baby.
2: Moto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajo po se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layi.

0: What's the time?
1: 99.1.
0: And the name?
1: Glow. Shine your light.
2: Ikoni Glow FM. Akure. Orishirishi ninu eyo kan.
3: Ba wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja ni kan ni glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022 3281 tabi 0703 212 0921 e tun le pe sori 0704 375 4793 wo je anfani eto ojo oja ka jo bugba re je
4: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layika

0: ọ̀rọ̀ pọ̀.
1: Nínú àwọn ìwé ìròyìn tòní.
0: Ọ̀rọ̀ pọ̀.
1: Nínú gbogbo àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́.
0: Ọ̀rọ̀ pọ̀ pọ̀ pọ̀.
1: Nínú gbogbo àwọn ìwé ìròyìn tí ń jáde ní tìbútò orílẹ̀-èdè àgbálá ayé.
0: Ojú ìwé ìròyìn Vanguard.
1: Ọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ́.
0: Ìwé ìròyìn Daily Post.
1: Ó pọ̀.
0: The Nation.
1: Ó pọ̀ yẹ́yẹ́.
0: OPPM News. Ìwé ìròyìn Punch
1: and Call. Ó ti
0: yan jayin si lawon iroyin lokun ojo kan lojumo ni akira pe abarika ajima otoni o ke amukoko iroyin wa bayi isi eti igbo yin lati odo temi won ni awon osise ijoba ni tijoba apapo ati awon ipinle ina ni won mo tin bere iyanse lodi onikilo olojo meta bere lati oni
1: bakan na ni iroyin kan na ti jeyo o ni bi o se je wipe are orilede nigeria o se ileri ko lerile kan ni wipe ti o ba fi ji ojo kini oṣu kẹwọ ọdun yi pe igboke gbodo ọkọ yo bẹrẹ si owo rẹ yo ja wale o na lo mu ki atiku ni o nda bayi ileri to se lọjọ niun ana pe igboke gbodo ọkọ yo ja wale do ileri onda
0: lori awọn ileri lọkan ojo kan tawọn oloṣelo ti won se lọwọ ta wa yi ni Rotimi Amechi o mo ti se lere o oni niwon gba ti o n ba ti de ori alefa gẹbi are le yi lọdun 2027 bi Nigeria ko ba sile yi pada si daada laarin odun kan Olorun o kọwe fipo na sile
1: okan ninu awon oloselu tin be nle yi to tun je agbenu so fun egbe oselu kan ninu eto edibo ipolongo ibo tin lo lowo lowo o mo tin je ko di mewo ni ewo e mo ji atanra wa je arun jejere kan tin ba orilede Nigeria n fira lowo ta wa yi ko mo ta yo egbe oselu APC o
0: lori awon ileri tawon oloselu se na ni mo tun ti ri okan bayi lati odo ogbeni Peter Obi o ni se ri gbogbo awon aye isimi leyi ti ya are mo gba nile Nigeria pe bo n ba di are Nigeria o lodun 2027 bori ba bo n se pe ohun o ni lo si ile okere lori isimi o ni Nigeria na ni ohun o ti mo se awon aye isimi ohun
1: nkan mo de o oro de oro godo gan ileleyi ti nlagbara to tun nipan ninu iroyin ti nbe niwaju mi yi egbe oselu NDC won mo koro oju o won mo fajuro ni bi o se je wipe ile ise olopa na lo gbegile eti se ti rin lowo owo obi ati konkazo ni ipinle akwa ibo wan awa
0: oda lori ileri leyi ti wike ti se tele pe bi are Bola Tinubu ko ba ti le jawo olubori nilu Abuja ati nipinle Rivers pe ohun o kowe fipo ohun sile ini aburo gomina tele ri ni ipinle Ekiti Isaac Fayose o mo ti wa so fun wike bayi oni wo so bi dada sori lati asiko ta wa yi lori wa ise mi tori pe ilu Abuja ati ipinle Rivers ni lo ye pe Peter Obi na ni se akoso awon ilu meje
1: bakan na ni iroyin kan na jeyo bayi ni waju mi loju ewe kan nu we royin le tro sin je ko di mimo bi pe bi oni ti je ojo jimo oloyin ojo jimo layo so tan ti ilu sokoto o mo ti ro gbogbo awon muslimi tin be jaike jado le yo ni edakun isokan na ni je ke je ka gba laye ko joba laarin wa
0: egbe oselu PRP in lo mo ti sekilo pe ile Nigeria ina ni ko gbodo di orilede nibi ti awon eyan re yo ti wa labe ijoba amunisin ti won ti wa loko eru
1: bakan na ni royin kan na mo ti je yo o ajo eso abo ara ni labo ilu eyu ti be ni ipinle Anambra won ti lo fi keli o fi gbe awon kan base je obi ti nso lerun ti won ma ngba awon ohun elu amlumone ibara ni soro telecommunication materials won ti lo fi kele o fi gbe won
0: oda en to ba ti wo wa baje na ni ki won fi se ko fi gbe iyun na da be gbogbo awon

0: ni yi ati awon iroyin mi na ni lanfani lati mo fi ti gbeyawo won lenu ti wa lojumo ni o lekan si akin pe eko jumo ma barika jimo oni na ni ojo jimo akoko ninu osu kewa oni lojo keje osu kewa ina fin salamon seyin ololufe wa ni patake yin mumi ni mumi na pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aku amujuba ojo nla tuni lase lowelewa eye ko ni je asemo fun ko wa wa o eseun lokunrin lobirin lomoje lagbalagba eyin kristeni na akiyin o eyin lesin abalaye ateyin te ti e di kankan mu to je pe e se kristeni e se muslimi be si ni e se abalaye e sa kan wa e wa neutral e si ba awon ti won se awon si e bu ba won ja e mu won lota gbogbo yin na ni amoriri yin o e seun lekan si e wa nkan ki e fidile tabi ke fidile nkan ka tu jo gbera wa debe ka jara wa si ni bo tin lo ni gboraye loni oluwa re mi lekun idowo loruko temi o ore birin yin omo kan bayi bi egba agbejo omo ni kin pe kabo suri akotun ito ropo
1: la ila ila la u olomo ba yo mi je la ila ila la u olomo ba yo wa je ati mi ati yin ati gbogbo wa patapata porogodo ta jo gbe to yi ta jo nse to yi tori pe won fe wa selfish ko boda be ni pe mo nteja
0: orin to ti e gbe lekan kokoro to fi gbe
1: kilokan pelu gili
0: se kin so pe o kere si todo mi ni
1: abi kilokan pelu ki
0: ko ma di pe
1: gbagbe ki ti mo lo ta ko la lowo eledumori ayo wa ati idunu wa ta ko wonu osu october yi bi nba ni paro olongo ba o ni ba je o idunu na ta fi wonu re na la ma fi pari re bi oluwa ba mi bo ti nbe bi emi re nbe akiyin le kan ti glow la wa yi 99.1 fm ni kan ni to je pe te mo te soju e te ma fi gbora wa loni alare tin je ade ni iloko ti mo nje baba oni keke worldwide only overgraded in the universe oh yeah tewaju
0: ye kin gbera so bayi lati odo temi loju wero yin punchi won ni awon osise ijoba ina ni won ma ti kede ifidimole onikilo olojo meta bere loni ti se ojo keji osu kewa won ni ajo tin mojuto idunadura laarin awon osise ati ijoba ina ni o ma ti kede pe ifidimole onikilo na ni yo gbera so be lati oni ojo keji si otun lati se ojo kerin osu kewa odun ta wa lori bi eto ora jele Nigeria ti mehe ati pelu pe ipa tin ko lara awon osise ina ni o ti mu ki ironu won ko mo ya lara oto ajo ina ni o ti wa pase o fun awon adari re nijoba apapo ati lawon ipinle gbogbo pe ki won mo se akojo awon osise won fun ifidimole o pe ko wa won na ki won si mo se be mo dagun la si ise won bere loni eleyi ina ni benu ati jade kan lati ana ojo kini osu kewa ti eni to je akowe apapo fun ajo tin si dunadura ohun olowo yo gbenga ti obuwolu nibi ti o tin ki mo gbe iroyin yi di odo awon osise kaakiri orilede Nigeria ege bi nto so oni ipinu yi na ni ko seyin bi ijoba apapo ti kuna lati le yanju awon ibere leyi ti won ti ko fi se sowo si are Bola Tinubu ninu atejade kan ni ojo kokan le ni ogun osu kesan odun ta wa yi punchin letika nibe gan ni mo ti mu afun yin lojumo oni
1: o da ibi to ti gbera yi na lebi na ti mo gbera na lo ni pelu mi ati keke ina keke ilija mi iwe royin punchin ni be ni waju mi ni fe ti de bi pe orilede Nigeria won mo pe omo odun bi 16 laado ni o awon gomina won mo ti ro gbogbo awon eyan tin be nle yi won ni labe bu ti wu ko ri oni bo ti wu ko le kokoko to ta nbe ninu isoro oni eje ka gba alaafia ati isokan laaye kojoba ni orilede Nigeria gbogbo awon apapo ti won je gomina ni dibuto orilede Nigeria o na ni won mo ti bere sin tesi gbogbo awon eyan tin be lorilede yi o atawa ati awon ikankan to je ti won je olojelu tin be lorilede Nigeria pe edekun dabo o gbogbo eyin te je ojulowo omo bibi orilede Nigeria yi e faye gba isokan o ati alaafia kojoba ni gbogbo orilede Nigeria lojuna lati le je ki ile yi ki o de ibi giga re ni bi o se je wi pe ati pe omo odun bi 16 ni ti agba ominira o ni fun idi eyi o ni baba ni paro tan ra wa je a ma wo ni wo wi pe nse ni ko si awon aseyori kan ti a se o ni sugbon pupo ninu awon ipinle ati awon ika ati awon eleka jeka ti nbe ni orilede Nigeria o na ni awon aseyori kan ni lo ti bere si nwaye o o ni labe bo ti wo ko je wi pe ipenija to ni po to lagbara o na la nkoju orilede Nigeria yi o ni

0: ewu gbogbo awon adari awon ni bere sin soro yi o ninu awon oro ariwisi wa ti awon awon oro asijori ti kaluku ti o ti ni ninu eti de lasiko eyi ti se ti ayajojo igbo mi nira leyi to waye ni ana ti se ojo ojobo awon ran won aro gbogbo awon orilede nigeria wi pe edakun eta kete sin to ni se bi oro wa ala sula sugba abi wa odaran tabi awon oro ko bagu gbe kan ti a ma npe ni awon ewi ewi ote ati ati ipinya eleya meya laarin gbogbo wa je ka fira wa sokan loju na lati wi pe ka le yanju gbogbo awon ipedeja ati isoro ti nkoju orilede nigeria oni leyi okuku biribiri imole omo tan o elo ewo mo mo pe e fe ka o yo si wuyin ke le mo kule kule re e ko ja lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin punchi elo ka la ka tambe
1: oju iwe iroyin vanguard ni omoye sipo are legbe oselu African Democratic Congress e dakun mo binu omoye si gbakeji are vice president candidate eyun rotimi amechi lo mo ti seleri o oni in to ba le mu ki nigeria mo yi pada laarin odun kan ti ohun pelu oga ohun ba de ori lefa gege bi are ati gbakeji are le yi na ni ohun o mo kowe fi ipo ohun sile o rotimi amechi na ni o mo ti seleri oni bi nigeria ba ti kurin lati le yi pada lati le mo ni awon igbelaroge ati idagbasoke leyi ti o ye ko se laarin odun kan ti egbe oselu adc ba ti le di ori alefa lodun 2027 oni ohun o kowe fi ipo na sile ni pe ohun o ni se gbakeji are mo o soro yi nigba tin kopa lori ero mo maworan kan nibi to tin je ko di mimo pe in to je egbe oselu adc lokan julo na ni lati le mojuto eto abo eto eko ati eto oraje oni lati le mo gboju agan tako iwa ajebanu ina ni lati yanju awon isoro lokan ojokan o ati pelu pe owo ilu ina ni won mo ya sawon ona to yayi nibi ti won ti mo lo fun ohun to ye gan ni se ati pelu pe awon ti won ko owo ilu sapo ina ni ko ni si anfani fun labe ijoba egbe oselu ADC eni to je rotimi amechi ohun ina ni o mo tun wa benu atelu bi are Bola Tinubu bi o ti yo owo iranwo ori epo ati pelu pe o la omo Nigeria ina ni won ko ti mo janfani to samana lati igba ti won ti yo owo iranwo ori epo ohun lodun 2023 Vanguard Netica ni be gan ni mo ti mu afun yin
0: o da na ni waju mi lodo mi bayi oju ewe kan ninu iwe iroyin Daily Post mo ti taju kan ti mo ti ri iroyin kan o le bi o se je wipe oro kan jeyo ni ayajo ojo igbo minira wa to je ojo kini osu kewa odun ta wa ye o na lo ti mu kini eto okonko o so ogulu ti oro sowo si tinubu ni ewo mo so be mo o ni isoro kan ati aisan cancer kan ta ni mo ni orilede nigeria o lo na ni egbe oselu apc o ni apc te nwo yi o gangan ni arun jejere ti n ba wa fira ni orilede nigeria lowo lowo iroyin kan na lo ti je kodi mo bayi lati odo eni ti o je agbenuso fun egbe oselu African Democratic Congress ADC eyun enikan to tun je okan gbogi ninu awon ti o je iko ipolongo ibo idije si ipo are eyun ti Atiku Abubakar ninu egbe oselu ohun Kenneth Okonko nibi to tin je ko di mo oni se ri awon oro kan ti are orilede Nigeria yi ti o so jade ninu oro re wi pe to fi se akawi orilede Nigeria gege bi awon arun jejere kan ti o ni ni odun 2023 o ni pe to so wi pe are n se orilede Nigeria ti pe arun jejere o na n se orilede yi o ni kin se nkan to ye ko jeyo o ninu oro ti Tinubu eyi o ninu oro ti Tinubu to so ninu oro re ti o so ni ojo ojobo ti o koja yi leyi to je pe ti o fi lodi ipo ti orilede Nigeria yi ti o wa lowo lowo ni odun 2023 ati lowo lowo yi pe n se lo dabi alaisan kan laare kan leyi to je pe ti won se se abe fun lowo lowo leyi to je pe ti won se ayewo re wi pe o ti ni arun jejere o ni ewu o ni ninu oro ti are to so ohun o ni n se ni isijoba ohun lo ti bere si gbe awon igbese kan lati ri mo wi pe o n yanju gbogbo awon isoro ati ipeniya ti aisan ti a mo si cancer yi ti o ko ba orilede Nigeria sugbon nigbati okonko ti o wa bi fesi si oro na lori eyi to ju si ori oju opo esandu re ni ojo ojo bo tin sha na ode yi okonko ko mo je ko de memo o onise ri orilede nigeria orilede to je pe ti o nsan fun wara ati fun oyin eni to je pe olorun oba mi bukun oni ki nse orilede ti nse are lowo lowo oni olorun oni je oni pelu ibowo fun are tinubu oni mo bi o yi oro re pada orilede nigeria is a blessed country leyi to je pe ti oni arun jejere kan oni ki are ko ma so wi pe we are suffering for cancer in nigeria oni is not a very good thing to out of the mouth of the are of agradity.
1: It's okay.
0: Hello, so you awake and you daily post. Hello, ka. Laka tambe.
1: You know, iwe ronyi itan san urun di san, nani pito bi itu tin she lirio, oni ewo, oni gwa ti, olorun ba bon she, bori ba le bon she ton di are le yi lodun 2027. Oni mbobo awan a ye simi ti are mongba, nani onwo mwan lo ni Nigeria o, ti onwo sine mwan lo si I le okiri. Omo ye sipo are le gbo she lo Nigeria Democratic Congress NDC, pito bi, ti she liri kbe bobo a ye simi e yun olude le yi ti are mongba. Ngba ina ni ohun won mo lo ni ile Nigeria bi won be edibo yin ohun gege bi are le yi lodun 2027 obi lo se lere yi ninu oro ikini ku odun ominira re leyi ti o fi lede lana ojo Thursday ni mi do tin je ko di mo pe gbogbo awon ipinle tin be ni Nigeria ina ni won yayi to si ye to se lo fun isimi fun are ati pelu pe ohun mo lo anfani yi lati le mo mo ti awon mo Nigeria ti won la koja ati bi won tin ja anfani ijoba ohun oni ba ba so nipa awon olude leyi ti are mo gba ina ni ohun mo lo lawon ipinle bi Zamfara, Borno, Kwara, Ebonyi, Edo, Ipinle, Ekiti, ati awan Ipinle mi, kakiri awan leiti onwo ti mon lo o dumeri, leiti onwo ti sokwe onwo ni lo, tayo o dumeri o hon, bombe di arele yi, lodun 2027 di san, ina no tan, jade ni began leti ka.
0: Oda abo, ti so wikwe di san, lo tan iro nye kanan, jade ibe keke na, ni iwe iro yin ponchi ne, unen lo man shi ate, jade iro nye katin ben ni waju mi o to je pe ti o fe po ta se kin po lati nu wero yin ponchi mo ni o nibe ni won tin je kodi mimo wi pe awon egbe oselu ndc lo mo koro oju o si igbese ti awon ile ise olopa ti an gbe ti an fi gbegile eto lowo owo ti an fe se fun obi kwankaso ni ipele akwa ibom iroyin kan lo tin je kodi mimo bayi wi pe awon omo egbe oselu Nigeria Democratic Congress ka ti ipele akwa ibom nne won ti fi idunu won lede o lori igbese ti ile ise olopa ti an gbe debi wi pe ise ni gbegile ito lowo owo oni awon eniyan ti an lo si bi million meji leyi to je pe ti won ti se agbekale ohun isagbateru agbeteru re lati to lowo owo fun o eyun obedient movement ti won se agbateru re leyi to je pe ti won fe se lati to lowo owo fun eni ti o je omo oye dije sipo are ninu egbe oselu ohun eyun Peter Obi ati olu DJC si ipo igbakeji are re Rabiu Kwankaso leyi ta fe se ni ilu Uyo won ni gege bi atejade ati awon aribamu iroyin na won ne ni to je commissioner olopa ni ipile na Baba Azare unene o mo ti fi awon atejade iroyin kan lede o leyi to je pe to fi se kilokilo fun gbogbo awon ti an ba je egbe oselu ti nbe ni ipile ohun ati gbogbo awon ti an je igun kan to je pe ti an ni se pelu oro oselu pe oya stop se be won o gbudo gbo wi pe in se ni e se ipolongo ibo kan abi ipade ita gbangba kan tabi ke ma rin lowo owo ni ayajojo ogbo minira ti orilede Nigeria o je kodi mimo o ni ewo nitori wi pe ta ba ni pe ka fiye le ke se be o se se ki pako mo ka o lati le dekun awon ogoro awon eniyan ti won to lowo owo ohun ninu atejade kan leyi ti eni ti o je alukoro fun ile ise olopa ni ipile na DSP 2 from John ti o fi lede to ti fi sowo se awon akoroyin ni ojojo oro ni ilu Uyo o se kilo kilo fun gbogbo awon egbe oselu ati awon lajo ati awon legbe nje pe pe oda na a gbudo gbo ki eyi keyi ninu yin o ki ebere tin to lowo owo tabi pe ke lo ma se agbekale awon ipade abi ipolongo ibo itagbangba kan ni ayajo ojo ominira latari wi pe kene kedi on gangan mo mo pe fm o fe ka ke si mo kule kule re e koja lo soju ewe kan ninu wero yin ponchi eloka laka. That's tembe
1: Daily Post ni tun be lowo mi bayi pelu bi aburo gomina teleri ni ipinle Ekiti Yun Isaac Fayose bi o tin so fun wiki pe o ileri to se nijo ni pe bi are Bola Tinubu ko ba ti le jawo lubo inu eto debo tin bo nilu Abuja ati ni ipinle Rivers pe o kowe fipo re sile oni wo bayi mo digbadagbon re o to di pe ise mi ina ni o lo mo wa lati akoko ta wa yi para ko yo nisowo kan to je ale ndoro nigbonun ti eto seru to je aburo gomina ti ipinle Ekiti teleri Isaac Fayose nlo mo tin pe minister fun olulule yi yeson wike nija o lati le mo gbaradi bayi lati le fi ipo re sile ni won gba ti are Bola Tinubu le fi jire mi ninu eto dibo tin bo lodun 2027 nilu Abuja ati ipinle Rivers iroyin jade ni ijeta ti se ojoru pe nibi ti wiki ohun tin se ipade pe lawon eyan kan lawon onisowo ati awon mechanic nilu Abuja lo ti se leri pe nigba to be di ojo ketadin ni ogun osu kini odun tin bo ina ni ohun mo kowe fipo ohun sile o ni won gba ti won ba ti kede pe are Bola Tinubu na ni ko mu yesi nilu Abuja ati ipinle Rivers ni eto debo ti yo waye ni ojo kerindin ni ogun osu kini oro yi ti wike so ina ni o tin fa ariwisi lokanjokan o lori eka ayelujara nibi ti awon kan tin fesun kan minister on pe nise na ni o fe gbojege ninu eto debo leyi tin bo lona ṣugbọn nigba tin fesi ninu fona video kan lana ojo Thursday ini Isaac Fayose tin je ko di mo pe ba ba fi pito bile ati are Bola Tinubu ati awon yoku ki won se idibo ohun lona to yayi ti ko ni si konu nkoho o ni aje wi pe are Bola Tinubu ko ni ri bi kankan dimu ninu eto dibo tin bo ohun ni pataki nilu Abuja ati nipinle Rivers tori pe pito bi se ni jo ni to ye pe ohun gan na ni won kede o gege bi ni to jawo lubo ni ilu Abuja ati ipinle Rivers oni bi a ba si tun wa fi won sile ki won se ni gbangba la shanta lowo ta wa yi oni pe ogbeni Peter bi yo fi eyin are Bola Tinubu na le a je bi pe ki ye so wike ki o ma gbaradi lati fi ipo re sile ki o si lo wa ise miran se Daily Post lati ka nibe gan ni mo ti mu wa fun yin
0: o da na lowo Daily na la wa lowo lowo yi Daily Post to lo yi nbe na le mi na ni mo wa bayi bayi wo mi leyin re bumper to bumper ni nibi ti okan koko ki kankan ile ise kan to nbe nile America o mo si fi oro kan lede oni ise ri tinubu yi o wa desperate dandan la ran yan ni o fe wa nipo saju odun 2027 iroyin kan lo tin je ko di mimo bayi wi pe ile ise kan to je ti ile America leyi to je wi pe ti o mo ti fun tedo bi ti bi nkan tin lo lori oro eto oselu eyu nti a mo si from banten mon Tikyok, ina loti naka lebu, si are ori lede Nigeria yuipwe kilode, honi baba, honi eti wa despirete ju, eti so wipwe dadala oranya, ekbudo wa ni ekbo, ni ekbo akbara, tisi tayo odon 2027, wane ile chayi, onane, ofi oro yilede ori no awan, ife sokanre, dino ate jadele kato fisi, ori ero a yelu jara, esandure, ni anetin shojo jobo, wane, yinan lo waye, ni bi orilede Nigeria bi on tin gbarade fun eto dibo gbogbogbo ti o wa yi ni odun 2027 makana ni lejon ni o na ika lebu to fe sukan are Bola Ahmed Tinubu wi pe injo lo ti bele tin lo awon olopa ile ejo ati awon eka to nseto eto idibo ni orilede Nigeria lati bere tin se mago mago ninu eto idibo ti odun 2027 gege bi o tin so ninu e tin se ti awon ifesisi re lori awon igbimo eleni marun kan si eyi to je pe ti ani won fi kele o fi gbe ni ipinle Borno pe yin se ni won lo wo awon aso kan ti mo ti won ko apele kan si ara re wi pe Tinubu must go eyi dadala ona yan ki Tinubu koko lori aleva ile ise yi o wa toka si oro na wi pe se ri lowo ta wa yi ile America o na ni won ti duro lori wi pe ki awon eniyan orilede Nigeria ki won ja fita fita fun ifese mule ijoba warawa ati isamulo iwi ofi ti orilede Nigeria fun idi eyi o wa so wi pe o ni se ri are yi ki nse ti ori ti awon araalu lo se nja o nja fun ara re ni o ni selfishness interest ni ndalamu fun idi eyi wo ni e lo soju ewe kan ninu ore yin dele post lo kan laka tambe
1: iwo yin Vanguard na ni nbe lowo mi yi ni biti egbe oselo PRP tin so pe de Nigeria na ni ko gbodo di olede ni biti won ti mo fi awon eyan re sati mo lori pe won se yafian ife okan won egbe oselo People's Redemption Party PRP lo ti benu atelu bi won ti fi sikun fi gbe awon odo langba kan nipinle Borno lawon ti won wo aso leyi ti won ko oro oselo si ni pataki leyi ti won fi se ife onu won ni biti won ti ni ile se olopa na ni o ti fi sikun fi mu awon odo hun ti egbe oselo PRP RP na ti o si wan so pe Nigeria ini ko gbodo de ipo ti awon aralu yo ti mo wa lati mo le o lori esun pe won se ife okan won won ni eleyi na ni ko tun seyin bi awon adari ninu egbe oselu alatako bi won tin ko ra won jo lati le fun oja won ko le daada saaju eto dibo ti odun 2027 pelu bi eni to je alaga apapo fun egbe oselu PRP yun Hakim Baba Ahmedi bi o ti se abewo pe lawon elomi ninu ekankan nikan ninu egbe oselu African Democratic Congress ti won se abewo si omoye si ipo are atutun je igbakeji are le itele re yun Alhaji Atiku Abubakar ninu oro ti akowe lukoro apapo fun egbe oselu PRP to so eyun comrade Mohammed Ishaq lo je ko di mimo pe se ri Nigeria ini awon kan tin lo bayi lati mo fun gumo awon eyan re ati pelu pe o je eto awon aralu lati le wa aso to ba wu won lati le mo tele oloselu ti won ba fe ati lati le mo se ife okan won ni bo tito ati ni bo ti ye Vanguard leti ka oro ti PRP to so yi ni began ni mo ti mu wa fun yin
0: o da na ni waju mi lodo mi bayi lati oju ewe kan ninu iwe royin Daily Trust nibe mo ti ri royin kan ti o je yo wi pe bi oni se je ojo jimo oloyin mama oni lo mo ti mu ki sultan iyun sada una ti ilu sokoto o mo ti ni eyin muslimi ododo ti nbe nile yi oni eje ki isokan ko wa laarin gbogbo wa o ki alaafia ko si mo joba laarin wa eni ti o je sultan ti ilu sokoto Alhaji Muhammad Sahada Abubakar una ni o ti ro gbogbo awon orilede Nigeria ti awon teje muslimi ti nbe ni ti buto orilede yi wi pe ki ni isokan o ati wi pe ki won ma da bubu eto won lati ma se esin islamu ninu oro re ati imoran re ti o fi lede nibe ti se ti awon ijoko apapo ti awon igbimo awon ti musulumi kakakiri ti orilede Nigeria ti nboju to oro re leyi to waye ni ilu Abuja ni ojo ojobo ti o koja yi sultan one ni o ma je ko di mimo ninu apejopo won o oni se lati nkan bi odun bi meje to je pe ti a ti bere si nkora wa jo papo ti a ti jo nse kan gege bi okan boogi ninu ese islamu oni awon mo wi pe olorun ala o mo nbe pelu won o wa nje ko di mimo oni se ri awon ipade eleyi ti je pe ti won se yi ona lo fi aye le ati to ti fun gbugbu awon ti a je adari ninu esin awon elesin muslimi o mo fun won ni ori ofe ati anfade o ni tibuto orilede Nigeria lati wi pe ki an le mo jo fi kuluku kan mo jiroro ati wi pe ki an le mo wo wi pe ni bo loku die ka to se ki kaluku won ko le du gege bi mo le bi kan e wo iroyin ma nbe nbe o to po janti rere e lo si oju ewe kan ninu iwe royin Daily Trust e lo ka la ka tambe
1: oju iwe royin Punchy nibe na ni Opeyemi Bamidele to je asofin lati ipinle Ekiti ti se kilo fa won loselo tako mimo so oro ko bakungbe oro ti o le runa si Nigeria ati awon iwa ipa lokun ojokan adari ilegbimo asofin agba Michael Opeyemi Bamidele lo ti se kilo fa won oloselo tako awon oro ko bakungbe ati awon igbese mi leyi ti o le fun gumo alafia Nigeria saaju eto dibo apapo ti odun 2027 Bamidele to je alaga awon asofin to wa lati ekun iwo orun gusu ile Nigeria ni legbimo asofin apapo ile yi ni lo mo ti ro awon ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn ọmọye wọn láti mọ ṣe ìpolongo ìbò lọ́nà tó bófin mu lọ́nà tí àlàáfíà yóò ti mọ wà ní ìbámu pẹ̀lú abala òfin léyìí tí ń rí sí ètò ìdìbò léyìí tí wọ́n kọ lọ́dún tá a wà yìí àti ìwé òfin nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àtúnṣe sí lọ́dún 1999 aṣòfin tí ó wá láti ìpínlẹ̀ èkìtì ọ̀hún iná ni ó sọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan nílùú àbújá lánàá níbi tí ó ti ń kí àwọn ọmọ nàìjíríà pé a kú àmójúbà ọdún òmìnira ìkẹrìndínláàádọ́rin ti nàìjíríà pọ́ńchì lẹ́tìkà níbẹ̀ gan ni mo ti mú wá fún yín.
0: ó dá kótó níbi pé a tọkọṣọ tá a lọ sọdọ lámẹǹtọ wa nítorí pé wọn ti ń bẹ ní kulu ìgbóhùnsáfẹfẹ yìí pẹlú wa lónìí tá a bẹrẹ sí máa fi ọrọ jẹwọ tá a bẹrẹ sí máa tán gbogbo ẹ tá a tan ìmọlẹ sí àwọn nǹkan tó ṣókùkù fáwọn orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìròyìn kan lélẹ́yìí o láti ìpínlẹ̀ anambra mani o àjọ ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni làbò ìlú ó mọ̀ ti fi kélé òfin gbé àwọn bàṣẹ̀jẹ́ obì tí ń so lẹ́ẹ̀rùn kan lẹ́yìn tó jẹ́ wípé tí wọ́n lọ ń ba àwọn òpó kan tí a mọ̀ sí mass èyí ò ń tọ́jẹ́ ti telecommunication àwọn òpó tí wọ́n rí kalẹ̀ fún ìbára ẹni sọ̀rọ̀ ní ìpínlẹ̀ náà ìròyìn kan lélẹ́yìí tó jẹ́ pé tí ó ti ń jẹ kó di mímọ̀ wípé àwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni làbò ìlú tí a mọ̀ sí civil defense corps ti ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ anambra ni wọ́n ti fi kélé òfin gbé ẹnìkan tí ń ṣe ẹni ọdún bíi 24 lẹ́yìn tó jẹ́ pé tí wọ́n ní wípé kò sí nǹkan méjì tí ń fojoojúmọ́ ṣe o bí kì í ṣe pé kí ó lọ síbi òpó èyí tó jẹ́ pé tí ó ní ṣe pẹ̀lú èyí tí ṣe ti ìbára ẹni sọ̀rọ̀ ní ìlú náà àti àwọn nǹkan míì tí ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ tó jẹ́ nǹkan èlò láti mọ bàjẹ́ lẹ́yìn tó jẹ́ pé tí ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn irinṣẹ́ kan tí àwọn ilé iṣẹ́ kan ti ń pèsè ọ̀rọ̀ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ ní ìpínlẹ̀ náà tó ní ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan ti ẹni tí ó jẹ́ adarí ikọ̀ ìròyìn àti ọgbọ́n àtinúdá ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ tí àjọ ọ̀hún ti ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ anambra edwin okadigbo tí ó fi léde ní ọjọ́ friday òní yìí gangan ńlọmọ fi léde o ẹ lọ sí ojú ewé kan ní òwe ìròyìn pọ́ǹchì ẹ lọ kà á lákàtúmbẹ̀.
1: káṣẹ́ mímú bá bá padà dé iná ní àmọ́ gbé lámẹ̀tọ́ wa wọlé à ń padà bọ́ ẹ̀ mọ́ yìí kúrò.

0: ẹṣeun ẹkáàbọ̀ padà sí ibi tí a ti ń ka ìròyìn lọ́kanòjọ̀kan ètò ọ̀rọ̀ pọ̀ náà ni ẹṣin ń tẹ́tí sí láti kan ní glo.
1: Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé lábala lábala lẹ́tọ̀ yìí lámẹ̀ntọ́ wa náà lélẹ́yìn wọ́n ti wà digbí akọni wà bí ìmọ̀ àbíwọ̀ ni lámẹ̀ntọ́.
2: Ẹgbẹ́ ojúmọ́ atọ́kùn wa ìsìnkú látàrọ ẹ̀kọ́ iṣẹ́ akẹ́yìn ara ilé o jùmọ́ olóyin yóò san wa o.
0: Ami o da je ka bere bayi lati odo temi ni ayi awon loselo wa bayi lowo ta wa yi won tin se ileri lokan ojo kan ni arin ose ta wa yi ni wiki ti o se ileri kan o ni bi are Bola Tinubu ko wa ti le jawo olubori nilu Abuja ati ni ipinle Rivers toun ti wa o e mo pe o ni minister nilu Abuja on si ni gomina tele ri kan ni ipinle Rivers o ni to ba ti le mu ki are Bola Tinubu mo jawo olubori ni ipinle Rivers ati ni ilu Abuja olohun o kọwe fipo ohun sile eyun okan Rotimi Amechi to je omo yesi igbakeji are legbe oselu ADC o ni to ba ti le mu ki Nigeria ki o mo gbenu soke dada nigbati egbe oselu ADC ba debe lodun tin bo olohun na ohun o kọwe fipo ohun sile ati pelu pe Peter Obi na tun se ileri oni bi o nba di are le yi oni gbogbo olude gbogbo awon aye simi ti won mo fun are oni ohun oni lo sile okere o lawon ipinle kankan ni Nigeria na ni ohun o ti mo lo daruko awon ipinle bi ipinle Ekiti ipinle Edo ipinle Zamfara tawon ipinle mi gbogbo awon ileri ti won se bayi se awa le so pe won kan fe tan awon mo Nigeria abi ninu erongba ti yin o eyin ro pe won le mu se
2: eto are Tinubu ti o ti doju gbogbo eru mo won lowo tori are Tinubu lo saju se awon ileri ti won mo pa won ni muse emi o le e ba gbagbe lai lai if I don't give you electricity don't vote for me iyan o le ko nu wait on lai lai
1: ati oro elepode na ngba na lo
2: owo e po lo soke a ma ja wale so gbogbo awon yen
1: wa a mo re kerosene 50 naira abi akaroyin na ngba na ni o akari loro yin
2: awon ton sese wa se ileri lo ni bayi ti won ba fi yen sa ari kogbon mo ro pe boya ara won na ntan ara won gbogbo ma ko wi fipo sile ma se ba ma sawo ko ni tumo e to dumo mi ninu dada nbe ni oro wike pe o wa we ni Rivers ati Abuja fun are Tinubu iyen lo ye ki Amechi lo gbajumo ki Amechi mo kan so nkokan lasiko dibo ibayi ko lo mura sise ni Rivers State. If you cannot defeat Wike in Rivers State, then Matthew Sopo Lenu Nigeria. Oh, Lenu no Shiru Nigeria. Kim Amechi ko lo mura si ise Rivers State. Je ki awon ara Rivers State mo wi pe ife te ni simi yo mo fe ke fi han ni ADC ni 2027. If you can't do that, me ma wule so pe mo wa njo ke le wa njo ba again ni vice presidential candidate wulo fun. Lori oro ti Abuja ti Wike lo ma win. O dabi pe ki rumi ma fowo lale ninu Ondo State ba pe bayi ni mo le se ninu oselu Ondo eri ta lo mo ko lo mi loyo
0: ya no te aburo gomina
1: tele ri e mo se gbinle
0: aburo gomina tele ri ni ipinle Ekiti yun Isaac Fayose tete wa so fun wiki on pe ko mo gbara di bayi lati wa se mi se
2: o
0: tori pe o boya pelu nkan ti won ri ni eto dibo to waye koja nibi ti Peter Obi ti o ti jawo olubo ni ilu Abuja ti ni ipinle Rivers o ni o se se ki o pada waye
1: ko tun pada sele
2: eyi ti ndun mi kan du si nbe ni pe Rivers bayi mo ti so fun Amechi lo fear se afihan fun Wike wipe ejo ni state yen ni kejo duka wen to tare kejo na sugbon ni FCT lodun 2023 are Tinubu fi dire mi ni Abuja now Wike lo ma deliver Abuja bayi fun are Tinubu o yi so mo Abuja o ni grassroots ko si agbara oselu kankan to ni ni Abuja iru senator ireti kin jibe bayi ohun lo nsoju Abuja FCT only one senator no ni other state ni three senator Abuja has only one senator then I think three house of reps abi no so ko Wike o ye ko le ma fowo lale ni Abuja ni FCT because ohun se omo be o de mo oselu be so ti se tipa tipa lo fe fi mu awon ara Abuja lati dipo fun are Tinubu ni
1: but eyin ori ni ri wi pe boya pe bi won tin gbori yin fun pe o se awon ise takun takun kan awon akanse ise kan ni olu ilu ijoba apapo o le je pe boya mo kan wo ni boya na lo na
2: to ba je yen lo fi lo die mo wi pe won a fi dipo fun are Tinubu mo gba yen gbo o ye ko yan na no e pe lori awon akanse ise ati bi mo se se daada to ni Abuja o ki se bi pe ko ma fi Abuja we River State o ni fi Abuja we River to ba nlenu iyen de wa o wa da lori bara lu ba se ko bi ara si awon nkan to lo se iwo ko lo ma so iru eyin ra e lo
1: be iru eyin iyo ni so pe mi ni mo dun be yi
2: be ni Losun State Adeleke o jam pada inu ngba to fi tawon ara ilu fi do ti leyin awon ara ilu lo fi nu fi do so pe adu Adeleke tori ise to se eyan igbe alara to ngbaraga yi wa igbera sonle ni pa ari ise to se mi gege be enikan mo mo po n try sugbon je kara Abuja kon fi nu fi do dibo sibi to ba wu won ki se wi pe ko ma wa fowo lale fun won wi pe dodon are Tinubu na gbodo dibo fun iyan koje koje aye ni
1: ora e de ka tun lo sinu iroyin kan tin be ni iwaju mi bayi awon ti awon kan won ni are soro kan lana tin se ayajo ojo igbominira po so pe lodun lati odun 2023 pe ajogunba orilede Nigeria to njogunba ohun na ni arun jejere pe orilede Nigeria ti ni arun jejere kan ohun lohun fi reform lohun fi ntu se atuse re sugbon okan ninu awon ti oje gbogi won ni pe egbe oselu APC gangan ni kansa egbo
2: emi ege bi enikan mo si so lori eto kan lori pe legboso fe kan la modern pe mo so re na bi lana emi gege bi enikan di da tolorun da mi sori lede Nigeria o to temi lorun o to dumo mi ninu ko si ibi ti mi fi le fe orilede Nigeria yan gan temi ki de se orilede ti olorun feran to bukun fun bi eleyi lemi ma gba po ni arun jejere Nigeria o ni arun jejere are sa eyin atawon eyan yin oloselu eyin ni arun jejere
1: e pada bi ate ba pari
2: todo yin emi o so pe are ni cancer mo ku won papo ni eyan oloselu ateyin leaders mi mo bo se wa di pe sare gba so the leaders are the one that have cancer mo tun so awon adari orilede Nigeria mi o daruko enikeni eyin adaru orilede Nigeria teyin olosu
1: abi ka pe boya e fe so ni so wi pe boya e fe so ni so wi pe awon gangan ni awon ipinija ti an doju ko ni orilede Nigeria
2: oro buruko to so si Nigeria yen ki ko to si Nigeria Nigeria does not have cancer
1: okay eyi pada
2: kawon na lo yi oro ti won
1: ki won pada
2: kawon kokon lo yi pada latodo won Nigeria does not have cancer mo tenumo orilede tolorun bokun fun tolorun feran yi emi o gbapo ni cancer are Tinubu ma fi Nigeria we orilede to ni cancer Nigeria does not have cancer se o kan to so orilede wa eyin adari Nigeria ni ke lo yera yin wo ko lori oro cancer mo fi cancer lo Nigeria eyin ni ke lo yera yin wo te ba ti se ile to to atele to tona lodo yin e ri pe Nigeria o ni arun kankan ko ni alebu kankan
0: oda eseun eje katun lo soda awon osise bayi lati bi ojo mi lokan lati ngbo kurikere awon osise pe awon lo fun yanse lodi obijoba papo bada si ibere won aloni bayi oni won gun le yanse lodi oni kilo lojo meta be lati oni di ojo aiku baba wa tun ni pe ka wo obijoba o bada si won se se pe boya ise oba yo tun wa denu kole bayi ti won mo gun le yanse lodi lai ni gbendike
2: ko kuku je tutun si wa on ba da sele fo sun meta on ba da sele fo dun kan o si se ijoba ko lohun gbe oro aje orilede Nigeria mi o ri be en temi o mo le wrong mo le se o sugbe mi o ri be e ba da sele ijo wo lawon akunba ti da sele ba ti tori be aye pare ni kan ye dun oro mo buru mo
1: mo wo nigba te so pe se aye pare mo fe fi ti awon ti ile eko yi mo fe fi se akawe omo to ye ko se idawo akeko jade re ikeko jade re ti je pe oro ala n dasele adasele to se akoba fun ko se ko ni party lara won ati bi pe awon ile ise mi na
2: gbo ti awon ajo sise ba ti le n tenu mo mude sugbon lerin jo meta pe awon o wa fun orilede Nigeria won fe nu won tenu mo gbogbo gba awon ajo osise NLC n tenu mo fun ara ilu wi pe awon o ja fun awon o duro fun orilede Nigeria awon o duro fun ife inu awon omo egbe won so yen ti je ko o ko je ti baba tomo ko mo
1: laala
2: tri ta ti le pin ta ti le la yen kan won do laaye ti won ka wa mo emi omo Nigeria oto mo da do laaye oto ni mi o gbowo labe ijoba ri mi o sise ijoba so e lo dujadu ti yen je ka wa na o saye ti wa te ba fe da sele lo da le yen ni yen o nitumo sa wa kan so ko nitumo rara
1: e sugbon da sele won gege bi ti olori si o wi se ko ni se akoba fun eto oro aje orilede Nigeria
2: ta won organizer ti tailor ti carpenter everybody ba da sele sha won le survive kawon na down ibere se awon awon le da duro awon to pe ra awon lo sise ijoba ko ni ta si da sele ko lokada ko ni marwa da sele fudin de osu kan kan je ga wo na se ba kun gba awon lecturers won o rorun fun won lati da sele e je ki awon onise wa atawon ti o je labe ijoba e je kan gbugbu wa na lekan na ka jo da sele atawon ile ile gbon safefe everybody na ka da sele
3: ka ka won ti o sele
2: ah e je ka ma jo balance kini ka jo ma ro fun ra won a kan ma du mo ro mo ro e ti e te da sele fun e da sele lori yin bi lu se le koko bo se ni ra ma gbugbu ara ilu e ma so pe gbugbu gba awon mo egbe yin nikan le nja fun e ma ja fun ra yin ede ka no ja fun ra wa
3: o da ede ka we ro ni kan na ti o tun be ni iwaju wa bayi saju eto odibo ti odun 2027 ile ise kan to nbe ni le America o mo so awon ogulu ti oro kan jade sita to je pipe tu ka oro ne oni je ri tinubu to je are wa yi olowa desperate o ti so wi pe dandan la ran yan odun 2027 ko se nto mo gba lowo ohun se to to ni abi are kan wo ni wo wi pe e je ki nsapa mi ki wowo share n wowo ni abi o wa desperate pelu nkan ti le ise ile America to so yi
2: oga to wa la America mi o ri anfani mi ri ori ofe to ni lati ma da ti oro wa bi tori ta te ba ndibo yin la America awa iyonu so si ko do si bi to wa nte ko lo ma so ko to so me te Donald Trump ba fe se election abi anybody ba fe contest election se mo Nigeria le ma yonu so ko do laye te ko je ka so se lu wa bi are Tinubu fi gbagba kan so wi pe tipatipa lo mo Nigeria gbodo dibo fun are Tinubu has never made any desperate statement
3: ntimo fe ka mo Nigeria o mo nanu
2: are Tinubu fi gba kan so wi pe tipatipa ni ohun gbodo fi je are ni ele ni sa keji eh mi dije mi gbo statement yen bo tile je pe iwa ati ise won on jo wi pe won fun gun mo awon ton fe ba won fuge gbaga on jo ni sugba re o ti fi gba kankan so wi pe I've already won the 2027 presidential election pe ko so na mi pe afi mi nikan pe ko se lo mi to le I've not seen any statement of desperation latodo are bo ti e je pe iwa ati ise won jo be sugbon ge mo ye so ko gba inu oga to wa la America lati ma ba da so oro wa nbi ayanjo oro wa funra wa
0: o da e seun ko to di pe a se oju opule tori akoko wa egbo selu People's Redemption Party PRP e da pe mo ti pe to ba ti akoko wa so fun
3: yin a fun yin laye pe ke pe
0: egbo selu People's Redemption Party PRP lo so pe won tin so Nigeria di eyi ti won mo fi awon omo Nigeria si ati mo lori pe won se afihan ife okan won in to si fa because rere won ni won fi sikun fi mu awon odo kan ni ipinle Borno lori pe won wa aso ti won ko oro kan to jomo ti oloselo si ati nibi ti won tin se ife unu
3: iro kugun so won ni won ko awon ape awon oro kan pe Tinubu must go
0: sugbon ko si ninu iroyin ti mo ka yin
3: na o wa ninu iroyin ti be lodo mi
0: to awon ni Tinubu must go ni won ko si aso ohun sugbon loju pe iroyin Vanguard won kan tin be ninu aso ohun si ibi eyin na ni a fi so be ati pelu pe nipinle ako ibom na won ni awon obedient movement won fe se ikorajo awon eyan bi million 2 sugbon leyin oreyin won ni
3: won da won lowo
0: ko pe ki won mo se o in ti ile ise olopa nipinle ako ibom si so ni pe lori oro eto abo nipinle ohun ina ni ohun fi se be sugbon obinet
3: won ni dero ba lopo lapo ju pe apa awon o ne ka
0: obinet move so pe aye ti ijoba ati ile ise olopa se pe ko ti awon lorun ati oro ti egbo selu PRP so pe ko ye ki won so Nigeria di ibudo ti won fi mo fi awon eyan re sati mo lori pe won se afihan okan won
3: eyi nkan lorun po ke ku papo pelu nkan ti e fi ba wa yanana iroyin kan na leleyi o won ni gbogbo ileri ileka ti are to se pe ti o ba fi di ojo kene oju kewa pe igbogbogbodo oko iye owo oko yo ja wa ledu ati ko ni ileri alangba nda bayi
2: akori elekeje abala keje akori yen ile telekeje mo ti so tele mo de ti menu ku nbe ntemi a si so rero eto ilana pe a fojuri emi o de kuku ni gbekele nu
3: emi lo ko boya pe leyin gba ta ku lori eto lana boya pe yo je yo naarin igboro
2: eyin na le ma bara odun so ba je eyin o ti je yo ni sakane todo yin eyin na le fi le o tele e fi eri daju so yen ya ga ko ri to ta la koko e o ti dai mi loju ti pe mu de ti moju ku nbe pe ijoba to jo to logun to kan wa so agbada la nse lowo lowo lori oro bi won se nse eto idajo ati eto ofin nilu Nigeria
3: isamulo ofin
2: igba ti oga Gbenga Fashua to di oju ona ni bi ose meji seyin ni bi ko se ni to so ha mo tu ra awon agbofinro gan be tinu won dun ye ton yo sisin lori ibaje ti won se laarin titi to ba je gbe osilu ku ya odikeji ni adi wahala
0: adari pe o ni egbe osilu kan na to fe se ikorajo ni ilu akure ye
2: ṣugbọn
0: ti won pada so pe
2: ton lo na lu mo koro ito
3: fin ni ko saaye
2: to ilu e na la ri
3: mo
2: iroyin e bayi je ta ni mo ti ri lo so je ton ni awon boys en wo acho tinubu must go torun no no lopa ile bonu bonu won ko won ni papa mora ko wa ye mi bi gbogbo
3: oro ti wa
2: bonu bonu
3: bonu ni pele
2: bonu state so awa mo boro ti wa di beyen pe ebe erongba ti won na fi lede ko de tako ofin emi o ri bi so won lo se ya mi lenu when are tinubu always says doing reform mo tenu mo se gbogbo reform are tinubu o da bi eni to fi oru to fi fi ake to n de gbogbo igi loru o wa n fi osan o fi n toju igi yen o n bomirin pe ko le ma dagba ejo ta lantan awon nkan to n je reform go awon kule kule atunse orile ede nigeria gan se le n baje si gbogbo awon nkan to ye ku je gbogbo pillar to ye ke reform to ye ke fi so pe nigeria na ti je orile ede to yayi gbogbo e le n baje si e wa n fi awuruju e fi ofi omi obe e fi bread ko mi obe nigeria lo mi obe je e wo foundation ile loru e fo ojumo mo losan e fi kun ile loda bo ni talantan
0: e se mo je ka si ojo opo le fa omo nigeria 0805551110 tabi 0706677122 e ko ojumo
4: hello
0: e se mo ka ro
4: hello ko ojumo
0: e ko ojumo e ti wole o
4: Hello.
0: Hello, Ekaro. It's Wole Ekojumo.
4: Ekaro. Daddy, laughing in Akure.
0: I'm going, sir.
4: She passed my body in Nigeria. I don't believe I almost saw my body. I shall have to go back with Joba. That's 1999. Allah, I shall have to go back in Nigeria. I don't
0: know.
4: I want to go back for Rabu. Don't Rabu. Don't do it. She said, you imagine. I don't know. I don't know.
0: E ṣeun fun idase teyin 0805551110 tabi
4: 0706677182. I should tell you that we care about a tunnel. Tell you that we are looking at a tunnel. Tell me that we say, I'm not that's a little bit. Come on, guys, I'm looking at a tunnel. I'm not
3: e se fun idasi todo yin lohun
0: e kojumo
5: e ba ni wa re
3: eyin na o ni yojo
5: e ni yojo la gbo lohun ju be ru pe lati te ku labe je anu
3: ngbo yin o
5: eyin adari wa eyin olesu lo ba wa tin nigeria yi e so papo ke ba wa tu ke je ki gbon ko wa le ko kon wa ko le ba le se pe mo pe to ba ma de be ta ro gbogbo alorun o la ba gbe de be ile se to ti ku e ji dide e ku se ta ko ta fun
0: e
3: se fun idasi
4: hello karo
0: e se me karo
4: yes wa le oruko mi ni alaki lati buja
0: angbo yin
4: hello sir
0: angbo yin e tesiwaju angbo yin
4: hello
0: angbo
3: yin
4: okay na mi fo to se le ko to tele sir mi pa ti ati kuta orilede na wa se bo lo ta debuti o ba so so le fi ko si me daya mi kan ati peter obi o ati baba wa tinubu ati atiku ko si me saya bi kan olorun nikan lo le ti ko orilede olorun nikan tori eleti ati ko so re to ba debe awon omo yoruba go ati ma blame ara wa to bi ko ba tun debe na awon omo yoruba ma blame ara wa olorun nikan lo le dari orilede o pa ta awon loselu ti to wa je se bi o ba ba ati ko ba ba sojo se ijoba yi igba ti ki o ba baba wa ba sojo se ko ri ari ni sege kankan to se ko se correct oga yin gba pe nkan ti oga mi se lo pe ko temi lara bi pe ma ko we ti ku bi to le to gbogbo won di same thing ni won ko si le sara bi ko mo ko fe ta wa mo lo ba ka mo ko wi pe gbogbo le lo so de gbo igba ti awon boko haram to pa wa a ko lo pe ka ni ibo abi hausa lo wa nbe gba yin a ni gbogbo le ta so awa gbogbo awa nbe yin a ti n paru pe kon gba wa to ba ti sunday gbo e la nojo meta ba owo ya ka wa fun ara wa wo yi
0: o da he se me de ko mo binu akoko wa ti o ni lafani lati gbe kankan mo tori ko to de wa o ti nko ja lo bayi kado oju opo facebook lara awon kan ti won fi soju opo facebook ni enikan tori ko renje akingbe sote muyiwa ti o so pe ohun o fe nkankan nipa eto yi pe a ni kawe eyan pe sori eto sugbon a ni je ki won fi erongba won lede nibi ifi okan won ti ri lede nigeria ti pelu pe won lawa na won na mo oto sugbon a ki fe so se mo wa fe ki a se gege bi nti won so loju opo facebook ni bi won fe ki e mo pe ta wa ba gbe alalaye wa sori eto awa mo le won a mo na won o da beyin ba pe be ba le nje akingbe sote muyi wa te ba debi te ba le nje joseph joshua ko si nta se si tori pe
3: amoyin
0: e ba si zo oro ti ko ye ki e so lori ero radio ti wa bi le se nbc ba gbawa mu awa gan la mo san owo itanran ni wa ba yen dakun da fi mo so fun pe be ba fe pe ki e so oro ti o ya yi lori
3: se o ni ye awon oro awon awon ko ba ku bi oro
0: ati pelu pe ti o ba ori
3: ko le bu abo mo ori ategun la wa to ba ti jade bayi o fe lo na nu ni fun idi eyi a nje ko di mo fun yin pe ejo a lodi enikeni a nse olodi enikeni o
0: gbogbo eyin ti e ba wa da si loju opo facebook yin eyin ti e fi rongba yin so wa ti eyin ti e ki wa patapata na ni ari e da ko mo binu a ni lanfani lati ka tori akoko wa omo ba seun ti a pe yin si e si je wa lori eto yi e ku gbogbo gba wa
2: e seun e ke ara ile o yo ku tu do ojo aje lose tin bo
0: be ni o tun di ojo aje lose tin bo nigba ti a mo pade lori akotun eto oro po oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore bi ni yin omo kan bayi bi egba agbejo mo ndagbore fun ipere lafi pade lori eto yi lose tin bo dabo
3: ba sin lo ninu ose yi lagbara lowo eledumare ta ta wonu weekend yi lo e dakun o e je ka rora ma se jeje weekend ni ke se o e mo weekend ara yin alade tin jade ni yi loko ti mo nje baba o ni keke worldwide only overgraduate in the university lowo ri iya loja kan soso ni lo mariwo

0: Lo FM Akure orisirisi ninu eyo kan. Fa wole toni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun ka je wo gba ni keti keti te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022-3281 tabi 0703-212-0921 e tu le pe sori 0704-375-4793 wo je anfani eto ojo oja ka je ogbugba re je
1: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni yo
0: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti laye layika

0: Alhamdulillahi wahada alladhi ahdana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an ahdana Allah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa man wala Moki olugbo mi bo ki to ba wa ka bo si ori to ti atin reti eleyi ti se dan wa to le hak ipepe otito ipepe ododo ibi ta ti mo yan na nipa eto owo esin papa julo Islam ba si Joseph Olorun ba leke ola ati ba si ma fi ife to dokan ba wa lo awata jo ngbe aye ta jo ngbe nu ilu yala ajilede kan ni abi ajilede kan na ajilesin kan ni abi ajise elesin kan na ba ta se fi ife ati alafia gbe po ohun na ni eto yi ma nsalaye fun wa papa julo ogbon seju akoko lori eto yi to yi pe wakati kan gba ko na ni so amọ ogbon seju akoko ohun na ni awon ajo Zakat and Sadaqah Foundation ohun na ni won ma nlo lati fi yanan na nipa oro saka olorun balekola to fa to to fa la si ninu oro ninu oko ma arun Islam pe lati mo gbogbo awon olorun ba bukun kan mo mu die ninu owo won kan mo fun awon ti won ni yala dukia ni abowo gbo ita ba tan ni tolorun to po to roso mi lodo wa yen ka wa mu nbe die ka fun awon ti o ba ku die ka to fun o na ni won ma salaye fun wa aye tun wa be na niye inshallah ko lo ko to fa nitori na si o ko temi o na ni Abdul Qadir ibn Sheikh for long sho eto yi o da pupo olorun ti wa ni ko da to olorun gbe igba owo awon baba wa Sheikh Dr. Alhaj Abdul Ghani Yibature baba dada babo ninu re transformer orire oni baje yo ma da si Allah la ilaha illa aki awon benu gan wa nkan ta wa yi baba wa Dr. Ezekiel Kayode Akande baba ko ni baje yo ma da si Allah la ilaha illa gbugbo awon gaga ninu kan je kan la ki gbugbo adari wa ninu esin aki yin olorun je saju fun wa pe Allah la ilaha illa la wala quwwata illa billahi aliyil azim awon olumo wa awon baba wa Ali Imam Laduba won ti wa ni agbon safefe pelu mi laaro yi inshallah kan ba salama sile
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baka na ni admin officer wa afa wa Oyekola won ni ki se Oyetola o Oyekola ni inshallah ta won ti wa nu le pelu mi assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to inshallah eto na ti tun gbe aso na niyan pelu ogun olohun gege bi a se mo wi pe Zakat and Sadaqah Foundation awon eto ma nwaye lawon awon asiko kokan bi awon quarterly program bi awon annual programs nsa ma nwaye ninu Zakat and Sadaqah Foundation labe egbe to dani ti se the TMC the

0: Muslim Congress, inshallah. Eleti wa waye ni aipe yi apa julo lojo Sunday ti o ti lotun la abi Sunday na ko lotun la ehe ona ni annual state lecture 2026 annual state lecture e ka kasare mu eleyi wa na ko to de pe abere to sakai yo ibo ni afa wa imam ehe so 2026 annual state lecture team ona ni national building true ethical leadership taking ownership of our roles lecturer wa olubani so wa gba njo na awon na ni baba wa Dr. Sirajuddin Bakrin Dr. Sirajuddin Bakrin the chief imam Fountain University Osogbo Osun State topic enhancing national cohesion sustainable security and civic trust from policy to performance inshallah ele yo ma waye ni maslasi lani ti ilu akure ni ele tin be ni oja oba yen ni kan bi ago bi mewa aro na ni ki gbogbo awa muslimi ka ti peju pese lati wa ba olubani so wa gbaye pade ati awon ajo the Muslim Congress fun eto lanla yi fun wa si lanla yi wa si tangbangba yi ojo Sunday na ni inshallah ona si ni omo okay 4th of October 2026 and otun je keynote speaker awon na ni Alhaji wa Muhyiddin Oye the chief missioner Hizbullah International Ondo State chapter baba koni baja amari ti won jo na awon oba wa soro baka na chairman occasion na awon ni Alhaji wa Abdul Karim Eleshin Balogun Adini Okitipupa Central Mosque inshallah father royal fathers of the day ona ni HRM His Royal Highness His Royal Majesty Oba Professor Abdulrahim Mustafa the Alafin of Afin Akoko Amariti wonjona bakana father of the day ona ni Professor Isaac Adekunle Amao the chairman Futa Muslim Community I don't know one jokana inshallah bakana nu awon bata te tun reti ona ni His Royal Majesty Oba Isaac Olumuyiwa, the Olu of Itaoniyan Akure Awon Owa Njoko inshallah mothers of the day bakana ona ni Alhaji Nafisat Abdul Karim Akuride business tycoon Olorun Awon Owa Njoko njona e wa ri olugbalejo agba awon na ni en to to gbagba sun loye en to to gba to to awon oba ton to won gba ton to gbo muslimi committee ton to won gba awon na ni baba wa the chief imam of Akure Kingdom in person of Alhaj Ashik Adoktor Abdul Hakim Yayi Akoride Alubarika Abdul Abdul Basit Albani JP the state imam abako ni baje o yo madasi awon ni olugbalejo agba ninu wasitan agba ti awon the Muslim Congress ta fe se ni ojo Sunday inshallah olorun ko ba mu ojo lowo Allahu la ilaha illa Allah wa da tun reti po o da inshallah ka to pari eto atun mo daruko inshallah host ana ni Malam Abdul Majid Adebayo Anipo abi onipan abi
1: NPR
0: okay NPR to inshallah Allah jo ma dasi to gege bi a se ma nwi eto yi na gege bi se waye lojo Sunday yi ibe na ni Sakala Sadako Foundation won fe lu afenu yen lati pe gbogbo won ba awon items ti won ti ri gba loda awon ti won finu fedo fe ta Olorun oba lore atara awon omo to kuje ka to fun ona ni won fe lo apin bagi ni apin we ni apin bairo ni aga ni bata ni ogun tawon mo le we sa need owo inshallah ojo Sunday na ni o waye awon yesterday for call eh ga se gbogbo wa ka pa si wa gbo ka kan wa ko awon mo wa registered students o ti wa ibe na ko ni abi en to ba si fe mo wa na njo na to awon baba wa admin won ti signal si pe ka mo mu ka kan mo mu awon mo wa njo na o eh amo ale ma awon mo wa na kan wa gbo wa si eh inshallah olorun o se dada fun wa afa wa alimam laduba ibulaye asile ni bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ada ope fun olohun oba alhamdulillah rabbil alamin azitoro alekun ike ati je fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ki gbogbo olugbo mi ninu ile lokunrin wa ati lobirin wa gege bi a se ma mu tele ra wa lo lati gbo kitun ni eto eleyi na kini atun fe mu wa fun ra wa akori eleyi ta n ba lo lori re na ni gugu awon dukia bi awon owo eleyi to se wi pe ko leto lati yo zakat ni inu re tori opolopo mi na ma mo fe da lurupo mo sapa bi ede awon kan wi pe a se bi won sa ni ka yo zakat ko wa lo ko lo gba owo ti o ye ko gba ko lo ko nti o ye ko kojo ko ni gugu e lo fe mo fi seto zakat eleyi islam ko bo se se ni dadan pe ka gba lowo awon to ba ni o be na ni elomi le muzaka wa ta gbodo ko
0: allah
2: inti al josakata so da ko wa funu
0: o ri wi pe to
2: ale ko awon kan mi elomi le ni mo fe fowo mi yo saka fun a wa se wa di ise wo le nse te fe yo saka e ri pe te ba koru saka lo sodo elomi ako awon mind ko kan won
0: aha
2: so ba sakata so da pe ofin olohun la wa gbe lowo
0: ore se wi obunu
2: aha lodo ta won mi o le ri be sugbon ta wa mo pa fe gba lada le lori agbodo mo pe nkan to se kini o nkan to to la fi wa n salaye pe awon owo wo awon dukia wo ni saka o se kini o o ni o le wo tabi ka ga welo mi soso wi pe ah pelu gbogbo n to ni o ye ki won na le yo saka ka wo pe ko ye ko ni di ke gba saka lowo eleyi almalul haram la zakata fi
0: Allah
2: wo ti ba tin je owo ewo patapata eh owo ewo inu awon mo je mu to je zakanu ogbon ta na ba ti mo pe owo yi owo ewo ni lodo awon mi se kin so pe owo eje ba lo owo eje ngba mi eni tin pa mo lu na o na fowo keje tori e so pe yoba mo yato sira won ngba mi te ba fe gbe kale malu haram in ta n pe ni haram na ni tolorun bo lowo si ntolorun bo ni fe si tori ogbon kan ti mo nje haram ngba mi in mo ngba oni ru bo sowo eni ti o ba ni won ni azzakatu يخرج به الماء الذي لا يحوزه ذاهبه بطريق خبيث من طريق الصوت والحرام
0: الله
2: اوان تي اكو سينو اوان اوو حرام تا ني زكا او لي وي اونا ني بوغو اوان اوو تو سي وي بي ابي دوكيا تو سي وي بي اني تو ني او كوجو بطريق خبيث اونا دوتي لو غبا تو في كوجو من طريق الصوت اونا يبينو الله اون لو غبا تو في كوجو والحرام awon ona to se wi pe olohun oba o se ni eto fun wa lati debe awon ona lo ngba lati se kini lati ko awon onjo kale gazibi bi kan lo dayan lo na ni se kan gba dukia lo we wa ni ah oko ta won lo oko na na awon mo pe oko ta won lo o ye ka won le ko masalasi latara re oko ta won lo o ye ka won le sanu awon ti o ni latara re ah eleyi te lo gbona ti o da lati ko jo irun yen ko ni won se kini o iru yen ko ni won wi wa soriko keyan lo jale gbo awon ele teyan wa kojo wa tazwiri tazwir ati roshwa tazwir ona ni ele ta paro ta fi gba lowo awon eyan npe ngba to na ti wa paro yi pe awon ni kini kan ta won fe se fun yin sugbon e kokko san ye kan na te ba wa san ye kan a wa fun yin ni lopo re pada aroshwa tabi awon owo egun owo eyin keyan lo gba owo bobe pe wa mo wori amo gbon ta bo da si se bi ki wo sa ti se fun ti eni ke wa gba gboru owo un keyin na wa wa account yin pe ah program ti mo si ngbo ye kemi na da si o to ba fi ru owo un to ba fi da si ru nkan yi tabi tawon kan ba ti e wa pe won na sa kiyesi pe ah ise wo lawon alaji yi nse abi ise wo lawon baba yi nse dori ko ehun o tun gboro pe yan alaji ko tun mo se ru nkan baun ko lohun fori jiyan ise won baba yin se ise won iya yin se awon ni awon ni oko oru la awon mo nan ti won dori awon kan awon na won ran mo nse awon na won tun lo da lona subhanallahi alazim awon na ran mo nse lo ba ara jawa awon na won tun set up awon kan pe mo so pe ko mo rin lasiko bayi e lo gba ko si yo wa fun mi pada ni to ba de gogoro awon kan ikeyan wa kojo
0: iwo re nbenu o
2: ah nbenu aye yi o le lomi wa ngba ti nkojo lodo ti e to no so ke awon yo saka fa won awon da sawon tin yo saka fun so wo tan fin yo so mo ka to wa so pe wo gan to ngba sodo se apo re na ni ko mo ko si en ko to di meji me o to ni ko lo gba lowo awon ti o mo lodo won o to ni pe won to tun ko pa mo sodo ti e na so awon eleyi agbodo sora fun wa riba
0: awon mo yawo won ko si awon na wonu e den pe awon yawo awon tun wa gbon te bi pe won wa lo wa shop kan omo atabi boutique abi ma ta machine abi ma ta mo
2: mo
0: fi bo loju pe
2: nkan ti mo se
0: a be ti asi ni a ma wadi
2: won ni a ma
0: topinpin
2: won ni a ma wadi awon kan
0: omo ti omo ta si nwi to ni o bu aya yi ko ju bi 28 30 years lo
2: pelu
0: Nigeria ta jo nlo ta jo wa yi
2: omo yi kere se se
0: omo
2: yi kere se se
0: o se joba gan se
2: sugbon la fi so wi pe eni ti e mo ladugo tele to kan sadede kode
0: o o
2: se be se wadi re ko to mo pe yin la fa re afa mi laarin osu melo to ko dadugbo lo ti sare mu eyin pe eja jo mo wa
0: eran le ya si de ko bi marun wa
2: ko ba ko bi ma omo daada la omo
0: bi apa ma pa mo wo pa ma gezi
2: se ri ke yan ma rowo pa mo un better si ko mo je ake a ma lu haram niyan to ba je o je nti o da sinu re
0: na la ilaha illallah
2: ko mo ri pa mo je gan kemi re mo bale o daaju ko wa je ru nkan baun ko mo wa nisimi ni waju olohun oba
0: Allah
2: arriba ugun ti banjo weyin zaka wo nu e o wale ihtikar wale gishi o wi pe a fe se jamba omo la keji
0: Allah
2: ni pe e ma wori e fa wa lowo bi awon ti won pa yan nisin ki no mo npe won awon ayakila
0: pe
2: lo ba n pa wa e ma wori a fun yin lowo pe e wa ni ta won ba ti gbowo ta won ba ti lo yo saka nbe e ma wori olohun ba ti se kini o olohun ba ti fo awon mo ah gbogbo ona min akhisu amwalin nas bil batil gbogbo wo ta ba gba lowo awon iyan to se po na baje
0: o
2: la fi gba owo iru owo un afa o gbodo lo se wa si fun ro eni be pe o ye wa ko we ke fi yo saka olohun ni ba foriji yin
0: Allah
2: ngba te ti wa lo sogun owo yi nisin o ye bere si ni ma yo saka te ba ti yo saka olohun o sanu yin arara o afa gbodo sora qala al ulama law kana al khabisu min al mal nisaban la yalzimu uz zakat li anna al wajibu alayhi tafrigu zimmatihi bardihi bi raddihi ila arbabi in ulimu ta ba ri owo kan ti won kojo lona ito e ri pe la mi so pe awon ka se ka so pe gbogbo nti wa tin je olofin ofin esin wa to ra ni seria lo ani ko mo nlo ti won mo nlo awon agbofin ro na te so wi pe won le mu awon ole kan e si gba awon dukia kan lowo won the next thing na ni wi pe ke wa polongo wi pe ta ba ri awon ti dukia awon sonu ladugo bayi o a ri awon bayi a si ba won kan bayi lowo eni to ba ni ko wa gba nkan re ki tun wa se pe keni to ni na tun wa de ke tun wa dondo wi pe ah ngba ta ti wa bo ori nkan lo ye ka gba nkan lowo ti e na ijamba lo fi so nkan nu tele tabi keyin wa wo pe ngba te ti gba un keyin wa lo mo ko ta loku
0: Allah
2: gbogboro awon nkan yi keyin wa ta ke fi wa kowo jo isele kan sele kan seru olohun oba kan awon ojogbon wa ni awon ni e mo na to na gba to fi kowo njo ni
0: kan
2: boya gbogbo awon to ti se jamba fun boyo ri won na lo ja fun ti jamba fi sele so na kila be lo nbe je mo ni pe awon to se wi pe a gbodo lo mo esin nka esin lo ni ka gba lowo re rara o a gbodo lo mo esin o oto alaye esin ta ba fe se won ni ta ba ti wa mo wi pe eni yi owo to ko wa fun wa yi o fe fi yo saka ni ta ti mo po na to ti kojo ona ti o to ni e pin sakiyesi iwo ko lo ni nkan yi o dukia omo orukan ni wo so pe o fe mo yo saka ninu re yi o iwo ko lo leto ko ba yo eri pa ti salaye awon yun na seyin omo orukan lasiko to ba ti dagba lati mo yo saka fun ra re oni o yo o wa se pe wo lo so pe ah koda eje mi no yo saka kan le ba ko saka fun mi ninu nkan ti mo se kini ninu nkan ti mo se yi te ba ti le mo wi pe ntan ko wa fun yun eni to ko wa fun yun ko lo ni won ni raddahu ila arbabi in ulimu au ila warasati im taba won te ba mo ki won jogun nkan e lo da nkan pada fun won wa ila fa illa lifuqara'i won ni ti o ba wa ri te ba wa ri gbogbo yun te ba wa ri se eyan lo ti send owo account yin e si pe number re number re o lo mo e pe o ti won ti lapojuwe nisin a mo npe ru account number yi a mo npe sita nisin keni kakan wa ri ki oga mo ti kankan wole with no description wi pe lagbaja bayi lo send owo yi o ajo yi no to wa pe awon to jo lori awon no to wa jo pe a mo ri nkan bayi lodo wa emi wo ti gbodo bale apojuwe ka so pe bine ka so pe owo nla a ma wule ja dako owo kan tori odo elomi o le mo pe se nte wa dako nanu ko kan wa wole a mo pe nisobu nisin o niye to je
0: beni
2: eni te wa yo nisobu o ya ko da owo yi o nisobu mi ona meta lo pin si a multiply re by 3 tori ngba to so pe ko yo 1.6 million I wa abi 1.6 million na ni kan ni ko yo owo ikan lori 1.6 million o wa kaye 1.6 million to ba ni o lo wa mo yo ye to fe yo lo wa mo yo lori lapojuwe ni 1.6 million boya won ni ko yo 50,000 lapojuwe o wa yo 50 million boya o wa ni boya bi 10.6 million la county o wa lo multiply 50 50 lona ye ti 1.6 yen ba se kini o to ba je ninu
3: akanti re so gbogbo awon ona yi o la gbodo kiesi won ta ba ti wa le mo o wa una yajibu tasaddaka bi kullahu e ta fi wa mo so pe o de ja pin won ni sodako te lo fi ru owo nse sodako to je pe yin te fe se e ni mo ran kan pe eyin lolohun lo
0: be ni
3: pe e ni ran kan pe fe gba lada lori e la poju eru olohun ba kan so olohun ri phone yi o wa ri phone he la iru phone 100 yi o ni won ti fi password soju e ba se wa fi soju ohun ori number nkan to nle pe ohun wa lanfani pe ohun awon ton se transport ni o la so pe luminate se transport e go ti nti ba se te mo je mo ohun ti wa wo pe eni ti o so 100 ni lasiko ta wa ti o ni wa se mo pe yo so won bo se line ka bi line meji gbodo wa nu re ohun ori number to wo pe ohun si to tan kale call o wole ojo kini ojo keje call o wole ojo keta call o wole ogbon olo wa fe da si e wa wo kadar olohun ohun wa ban kankan pade to tun wa fun ni opportunity wi pe iru nkan yi ko mo pada wa mo lo di akoba fun eni o so fun lori ojo meta ti o wa mo se ko mo number ti o pe ni abi ko mo di po tun fe bi se jamba mi o wa da ko tele awon eko ti esin ti ko wa tele pe to ba ri nkan iwo to nwo po ori nkan yi mo ro po ori nkan yi o nti se ti e inu ko moju ko nbe ko fi le ki wo mo lo ti e tabi ko si mu lo do awon to se wi pe awon agbofinro tan ba wa tan ba dodo ti won tan ba ba lodo won won o se wadi iko kini yibo se dodo wa ni eni ba lo so pe ohun ri o si mu wadọ wa sugbon to ba ye pe nu le ti e na ti ri ko mo je ke won ni o wa lo iwo la furasi gege ba se mo ngbo afurasi na la mo ngbo lopolopo ko lo mo je won furan ti o da si wa
0: ami o
3: gbogbo ru awon kan bayi ta ba wa ba ni lana teni to fe yo saka a gbe lo ohun o ni so yoyo wi pe ohun fe ko lohun fi fo ohun mo abi ko lohun fe fi fo duke o mo iwo ko lo ni tele in to je ti eni won ni ko se afomo ni ori re won ni almalu wa mini una ja fi la hadith sahi la yakbalu la usadaqo ta min gululin eni to fe se sara sara sadaqo algulul ohun le ni to se wi pe musafe ki won mo wi pe won fi pa gba lowo eni to ni ni pe ala ave ave hallo gbodo yo saka ni se en gba to ti wa ati rowo ilowo re asi gbodo gba na ni ati ri duke alowo re asi gbodo gba na ni won ni rara o a le firu awon nkan yen a le fi yo saka to ro lohun oba oni gba zaka lodo iru eni be wa zi min al mal al am kamal al ganima wa nawiya ke bi wa to je pe wa so fofo lagbaja fun wa a fe mo bi to lo a fe mo nkan to se bayi ngba ti wo wa so gbogbo to fe so ntan na wa so pe mo wori a fun oni nkan yi in ta wa fun won na wa wo pe ah o da se wa ni lo yo saka nu nkan ti mo ri gba yi bayi lona to fi tu asiri eni ti o ye ki o tu asiri re wa qad alala al ulama adamu qubulu sadaqa bil haram bi annahu ghayru mamlukin lil mutasaddiq gbogbo ti ba tin je mo lo haram ta npe ni haram ke ba so fun wa na ni wi pe in ti se pe wo lo leto si nkan ti se ti e abi n to ko jo lona abosi oni wa wa mamnu umina tasarruf fihi ako fun wo gan lati kini o lati so pe o to fe lo fi yo zaka e to fi lo fi yo zaka un zaka to daju to fe yo ni pe ko lo da para fe ni toni ida para fe ni toni un o lore fun oju ko so wi pe o fe lo fi yo zakat o fe lo fi yo zakati lo so leyin be o na ni wi pe won ni annatija anna al mar'a la ya'udu fi nazar al shar'i ganiyan bil mal al haram ninu ofin esin won ni ta ba foju wo a le ti pe yan lo loro a le ti pe yan lo lowo nigba to ba je pe nti se nkan in to je pe nke ewo lo kojo eni to ko owe ewojo eni to ku di oko da oni duki ajo ka mo pe olowo le ni tin lo yi ko iru re na le ni to je wi pe o gba zakat o ko ti won fi gbe zakat jade ni wi pe lele fukoro hi wal masakini wal amilina aliya wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wa fi wabun sabil wa fi sabilillah gbogbo awon yi o la won kan wa ro tan fi wa ko zakat fun o iwo wa nko pa mo zakat ti e wa wo pe account mi mo nko si lododun account mi mo nko si lososu awon ti won ni ko lo lo fun lo sanu awon alaini lo fi yo eni to wa loko gbese lo fi ran eni to fe sise ti o ni capital lo fi ran lowo o wa se gbogbo yin o ni wo wa kojo iwo na wa wo ra re pe se bi mo ti kojo ni ilu ti mo wa yi wa je nlo si ilu bayi je nlo yo saka nbe rara o o gbodo yo saka ninu tori ati le pe o lolowo a le pe o loloro nigba to ba je wi pe dukia to kojo ona haram on lo ti se kini o on lo ti kojo
0: naam inshallah gege bi atori asiko wa
3: naam
0: awe fun awon eyan wa laye kan pe wole kan bere bere kan bi meji lo ya to tonu ti
3: ati pa pe ka ma yo zakat lori nkan ewo
0: nkan to je ewo so afa wa oye kola odo ina lasi ma tun ya sina awon awon eto wo lo wa nle ge bi te pin pe na te ino to so leti ikede ta file de lekan la to wole si ara gbon sa fe wa o na ni 080-555-111-0 lekan si 080-555-111-0 kodo ati ni pe kan ni yara yara hello wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo ko yin bo le tin pe o yes sir amen
4: inshallah
0: amen ya allah yes
4: sir because for example, sin boya e kan wa tan gbe si ministry kan. Le je ki give example boya bi ministry of health. Owo to won ni kan bi to hospital se. Kan e kan fi ogun. Te wa ko sakata. So a de mo so lati do wa lo fe yo sakat. So de pe apolopo awon eyan te kan lo ogun eyan mi ti o re ko ku. So ti ku do la la ja pe ko ri ogun lo.
0: Okay.
4: So de ye ki ni e present e sibe so de ko gbowo nje to ko se apato to wa ko wa si motolasi abi ni abi le do awon
0: now ti to da
4: now oru nkan be
0: ti ye ti ye afa wo ba ni la ni la aboseju
3: la aboseju down
0: ale okumo bi ma so he so fi han pe owo yo mo ko je ni o
3: alakoko na ni eni ti o ko wa motolasi la so pe ko kan gbodo de eni te mo nu ilu tele igba wo na gbe si position tan gbe si odun melo ni tin sise nbe ko kan ade mo sa si ko kan dide le kan na ke baba e mo mo wa lati rin ajo ni o mo kan wa yo sakan bi bayi e mo ti gba lowo re e ni suru ka fi pari eto
0: allah
3: iyun nda pupo gbogbo nta ba gba lona baun agbodo ma amadaju ni ori re
0: afa oyi kola la ni seju abo seju
1: na ele back to school ti an se o na ni ojo sunday o na ni like se opening ni ma pe ni ti a fe se so ati consult awon schools ele ti a fe fun ni central mata fi se opening so a sin lo si awon other schools na lati present won so ni ojo sunday yen o na ma fun awon kan wa to pe owo school oni problem won
0: okay
1: awon kan wa to pe bag ati iwe oni ati awon writing materials so eto ti wa nle so fun odun yi iye awon mo ti projection wa nle is 150 oni projection won wa nle pe a ma fun so be ni bi to se de lona inshallah won ma jube lo ni agbara oloba pelu awon kun lowo ti an wa so I de she need ikun lowo na si ge bi a se so na so account number wa na ni 051-27-11613 051-27-11613 iyan ni alternative bank account tele keji o ni 110034-5325 iyan ni albaraka microfinance bank be ni office wa wa ni akure central bank gbe si amount of interest wole se be by the right ibe ni office wa wa abi ka pe si ori re ba 070-64-40-41-94
0: hello hello kilo ko nbe ti pe ti wole o iseju kan yes
5: clever
0: e ka ro ma o yes yes ma
5: Okay.
0: to wa owo kin le ko yo we mi
1: no owo e owo owo ja fun ara
3: ya owo lo fowo re ranje sile
0: eh eh to eh oda ama fun ama dan lohun inshallah rama
3: inshallah lori eto da wa tele
0: ati wa ba gbe yan eh eta ma tele wa baun
3: inshallah o ka fi abala yi nipa program ti o fe wa yi ni jo
0: sunday na
3: ke bi nkan ti a mo so fun ra wa so ajo tmc lo ma nse program yi ni every year
0: okay
3: that is annual state lecture la mo npe a si ma fi sori independent day na ni so o na ni o ma se kini o na ni o ma nwaye so ile na yo wa waye ni ojo sunday so pelu ogun olohun yo waye ni ojo sunday won o ba wa soro gege gbugbu ala kora wa jo sinu nigeria yi ona ori nigeria fe gba towo temi ati e na lati se kini o lati da kini pa wa si awara wa kini pa wa sawun olori ti lu ba ri ba kan ona wo la wa gbodo gba gege bi muslimi lati se kini o lati samojuto ati gbigbese wo la wa na fe gbe o na ni won fe ba wa so pelu ogun olohun gbugbu wa na la pe patapata eh awo opolopo o ti gbo nipa re tele sugbawo na ta n gbo bayi na ejajo pade ni akure central mosque even light ala ni ojo sunday
0: o de do e ka kini ele ka ni
3: agu
0: mewa kama visin lo the muslim congress ondo state present 2026 annual lecture annual state lecture team nation building through ethical leadership taking ownership of our roles lecturer dr sirajuddin bakrin chief imam fountain university osogbo osun state team enhancing national cohesion sustainable security and civic trust from policy to performance venue akure central mosque ojaoba akure obadishida akure time 10 a.m. prompt so ojo sunday no dey ma waye so ni 4th of october 2026 olugbalejo agba ana ni baba wa the chief of akure empire anto je ki speaker wa ana ni alaji wa muhisuddin oh yeah, the chief missioner is Bula International. Kelomba Alikelakoba Amu Ojolowo. Chairman wa Alhajiwa Abdul Karim Eleshin. Inshallah. Host, ona ni Malam Abdul Majid Adebayo. Anadunje distinguished guest guest of honor. Ona ni Alhaj Ibrahim Toesin Maruf. Bakana Alhajiwa Umar Abdul Aziz Al Aman. Alamama, inshallah, Columba, Olonjika Jojona lo. Kiwakwata, Katuya, Katuya, Lossia, and Question Tambas, but in your Sunday, La Gomewa, Columba, Colaco, Kofuko Masalikuna da Fuboa. I'm feeling that way for you, pay, Masalam, Wabushiro, Lacum, Asikia, Buanas, Fawa de Wasi, Wali Watana, Atitonina, Alon, Joba, Yumadasi. Alhamdulillah, why there was a lot of salam, Ala Rosulilla. Kasaria, Lossi be a toad out of hack. O si n tesiwaju na niye inshallah olugbo mi gbo to wa wa alafi olohun o ya jenje tan iboku to po epete ko mi so kale sile atona olugbo mi inshallah ele bi ibere ti ya wa dada kan ti won bere tan laipe yi o na ni pe eto anafako eto inawo nu le ninu ofin islam okunrin na loni okunrin lo ni wo ki o toju le okunrin lo ni ko aso si yawo lorun okunrin lo ni ko aso somo lorun ko sanwo le iwe omo gbogbo awon bukata nu le okunrin lo ni ninu ofin islam so sugbon ta ba ri pe okunrin yi bo se nse to se mo se nse wahala to yi o ngbiyanju ta wa na si mo ti yawo ba wa ni ehe to ni to na se feje ki awon mo ti e na osoriire kan ribere soka so lojo ola yo wa ran oko lowo ehe to ba ran oko e lowo eleyi ko si nkan ti oburu nbe o fe da pupo ehe so ti ma gbo bere na yi dada o inshallah so eleyi ko buru so olorun ba le kola ko kusanu wa so gege bi a se n ba eto wa lo oni tun ni jima mi asi tun ki gbogbo awon olugbo wa ti won pade wa ka agboyin ni ose to koja e be ni won ni o re sobi o wu koko ehe o re balu o ja olo mo je ki balu o ja o ehe so kosinka ti re engine wa na ni won fe se awon kankan lara re won isi si o si lalafia bayi na le fi ngbo wa ni ose yi ogbo eyin ti e pade wa te bere wa awon tan pe wa Olorun ba dupe fun kaluku an to fo kan na so pe ah awon yi mo awon wa ni gbogbo yin pata Olorun ba wa kiyin o la ilaha illallah Olorun ni jo re kaluku wa na la ilaha illallah eto wa topic tan treat lo ohun na ni ideal muslim home ideal muslim home ile muslimi bo lo ti ye ko ri bo la se gbe kale bo la se le fi lele ti o fi ma jawo ko se fun gbogbo aye gege bi a se be tori anabi wa adam ati ya nla wa hawa pe won jawo ko se rere fun gbogbo aye bakan na anabi wa muhammad gbogbo anabi olorun papata awoko se rere na ni won je fun gbogbo aye ehe so gbogbo awon anabi olorun ko se ti o sawo ko se kokan lara re anabi musa ni ka so ni abi anabi anabi ismail abi anabi ibrahim abi anabi isa alayhi salatu wasalam ko se anabi kan ti o ta ni re ko kan abi meji lara won ko gbogbo e pata olorun wa refill fun anabi wa muhammad pe ba won to saaju re se lo ni o iwo na wa gba gbogbo ejo ko mo wa fi je role model fun awon ti won o mo se wa si fun to pe won na la fi se olukanyin to nje atanyin de gbegbon fun gbogbo awon nibe lohun to ti saaju so o nu fi ja si pe le anabi wa muhammad ko si anabi mi mo ehe ti o pada wa wa to tun mo wa jise to tun mo jise olorun wa fun wa gbogbo awon to ku eh eleyi tanabi ti base de yen wa nabi ti fi o ti fi stamp si so you know awon ta ti saaju lati anabi wa anabi adam ti do fi de anabi wa mo be lati ma mu eto gbe si aye wa so ni ma be fa yo nbe ideal muslim home ta wan treaty awa badi origun oni na ni o mo je episode 12 eh eh abi episode 13 ha so awa badi origun pe leyin gba ti ka fun wa awon tin o le fe rebi muslimi aha ati wa badi bi pe okay awon ta ba ti wa mo fe yan awon o la fe so awa badi bi pe ninu islam won pe idajo kan ni idajo okumu ala zawajil qasirat idajo pe ti eleza mo kakiri pe ife omode omo opun lo to ti wayeri aye atijo egbo mo ni to ti wayeri laye atijo papa julo latara nabi wa muhammad yi gan so minor marriages he o se ni kan to ko se ri laye atara nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lojon ti ni ko waye so bo se waye atara re yen so awon lu mo mo a wo pe a bo se waye yi o se nje on du ofin na fa wa na niyan so abi sa na le ma se gbogbo awon oluna pata won ti se wahala lori e esi ri pe minor marriages yi tanabi se yi latara ya la wa aisha to latara ya la wa aisha ni o ti koko waye awala la koko na ninu ofin islam iyun na bi to tanan ma wo be pe anabi wa muhammad ofin lele fun ofin ko wa leko pe hakul al-huquq al-walidi huquq al-walidain ala waladi salasa oni eto awon obi mejeji lori omo won tan ba bi meta na ni o ko establish yen na so wi pe akoko mere ni pe an yusa ma o bismin hasan ti yen ba bi mo to bi ba bi mo ko fun omo re loruko le to ba da inu iwo akoko ni e fo omo to ba bi elekeji wa an yusa wija o iza

pe ko wa imo to ye koro ehe imo to da ti o sanfani ehe so ko ko mo re yen to e ta fe lo me ni pe an yusa wuja o isabalaga ni pe ko fi omo re loko abi ko wa iyawo fun omo re ehe lo to jokunrin so isabalaga e pe ofin ni pe to ba dagba now pa ta nju aso yen that's why o pe ninu ideal muslim home ta wa pada wa ri pe nbe nbe wi pe minor marriage si wa to nbe nbe nigba na to pe awon ofin kan nbe kan pe ni ale hukmu ale hukmu abi ale illatu tajuru ma illati wujudan wa adama ofin yi ni general principle ni lori awon ofin t'Olorun ba fi lele ni baye se ri njo na to pe ba yen popolopo yen ba nso to nso san nabi eh oni pedophile ni ini kan muslimi yen popolopo won awon apa wa awon afa won yen awon fi omo 10 years awon fi omo 9 years awon fi omo 7 years en to pe awon nabi won ti se ri ehe e kan nso nte mo ni gbogbo

0: kapata latu from A to Z Islam oti jo oti fufinile oti jo oti gbogbo oti in fact that is why Quran is a balanced book. Islam is a balanced religion to be ko te si abuguju nbe gbogbo irori philosophy to fe ma damu wa yen Islam ti so ko ti ko won ro ko si oloye kan laye gba awon emi ni bi a se Plato na pe abi Plato and Socrates gbogbo ta won se en so yen te en ro ko bi awon won mo jojo gbon o gbogbo nbe nu alquran gbogbo o sin ka ti Plato so laye abi Socrates ta na bi o ti so si waju kosi ko so ko soluso ke an ko se le o ke an je ore to to abi ko jo nla ka ito e pa lo ba e pe ipile nti won so yen anabi muhammad so si waju sallallahu alaihi wasallam kini ma ifa yo nbe gbogbo awon ta wa nimo ta wa nfi ai nimo wa yen ta fi so si ojise olohun alquran is so pe gbogbo nto won so awon ofin to won fi lele yi o wa ma yazakaru illa ulul albab oni ohun o beni kankan wi oni o tun so mi kan ni oni laya kilo ha illa alimun oni awon ofin to won se to won fi eni kankan o le gbo ye eni kankan o le mo afan to ba ni la kai an to ba ti mo le ba nbe lokan won ti won ni open mind lati keko ato san ti so pe ato san blogger yo de oni ko de di pe oro social media de na la blogger ni ti wa laye jon de pe nti won ori nti won mo na kan mo bi so ra tara e tanu ati ainimo kin ma fa yo be ni pe nigba na yala wa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya o to ko fe o na ni khadija khadija wa lo mo 40 years nigba na anabi wa lo mo 25 ehe yala wa khadija lo si wu pe anabi yi o anabi yi gan sise la be yala wa khadija to pe owo tin be ngba na o na ni owo ka ma da eran je ehe kama so weran ti yalawa inu awon to si je gbaju gbajaju laye njo na na ni yalawa khadija so yalawa khadija de oko fe oko kan oko yen wa ku obi ma ka fun to mo oda ko mo yen je omo aimana omo kan to wa bi fun yen ko ti dagba de bi pe o le moju to dukiya iya re agba ti yalawa khadija n ba pade ko ti reni ti okan re ba le lori pe mo le fi owo mi so atati to fi pade anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o pade anabi de en ko yen mo ni trial yala wa khadija wa fi anabi se trial trip to oko lo pe oya oja yi o e lo ta ilu sham ni oja to gbajumo njo na gbogbo ya ti won ko lo palapata anabi ta gbogbo e ko se kan ku la ilaha illallah ere ti yala wa khadija o riri laye ori njo na tara anabi wa muhammad ngbe pe anabi si yan lasan awon tan ko awon malaika lai awon te anti ami olohun be lara re o wa pada wale beribun ni azim ni bi oja na pelu ere to buhaya eri yala wadija wa ko pe oju owo ni o pe ere tun ni owo mu nbe ni islam o ni olohun to da mi o ko mi nbe pe kin mu nbe afi kin fi ogbe jise yala wakadija ba fi di jale pe la ilaha illallah se pe gwa amba yi o tun le wa laye latara awon wa yi ni yala wakadija fun awon ka to ba ti obina fusi a yala wakadija fun awon ni won ba nabi soro se pe ofin wi pe boya pe bi ba so ohun o ran yan si ni o se pe an ka pade eh pe akun yi pe dakun awon ebi e mo fe ri won awon to jonko anabi wa muhammad tin si abu talib won ni won wa ranse si pe yala waji agwa omo yi lo to omo se mi na ma baba fere na soko ko buru o wu mi kin fe won wa rin bi olodun si ni kin wa rin won fe ra won gba ti yala wa won fe ra won ya o na nu awon ya to lala afia ju laye o na ni igbe yawo na yala wa khadija wa ku la ilaha illallah mo se wa ku o ko banu je ba nabi npe Khadija si ni gbogbo owo to ni laye gbogbo owo to ni o fi kun anabi lowo o fi akoda alwan na so pe wa waja daka a ilan fa agina awa anabi awo olohun a ri oni en ti o ni wa anabi asi fe ran se awa kun olowo pelu owo ti Khadija ni gbogbo pe aragba arawo afẹ ra esin afẹ fi rin afẹ ra ran kun mi a fi se rin ajo lo bi bayi ya ara Khadija o nko gbele ni titi ta nabi fuwa eri la ila anabi se ijira lati maka lo si madina bi odun carbon meji na ni ya la Khadija ko laye la ila illallah kini e ko ba nu je ba nabi pe nta fe se nta fe nawo si inu esin yin po ta na ba nawo yi la ila bo lati ma ri owo as ma se olohun oba lowo en ta nbi tun wa fe o na ni ya la wa saudat sauda njona awon agbalagba lohun o ti wo puberty se puberty ni abi menopause age o ti de bi pe ko te se nkan osun mo ama aisa nm kasa te mo re nikan ba so ta nbi fi fe to ipo ko re ku soju ogun abi ka so pe oko re ku ehn so we ogun keke o ti bere ngba na oko re ti oko re ko laye ni o si dagba sauda yi na wa wu ko na wa la ben ti abe ogile anabi wa muhammad ko kan mama dawa ki wonu ma wa pa anabi ba fe o kan fe sile ni anabi o si da sowo ko daju pa anabi si da sowo to pe o ti ko te si yala wa sauda una so I pe ah feelings wi pe sexual ojo si lara mi mo complaints a ma wa tara re anabi si ni en do e posi wa ojo jime ojo ri mele na ni ko ti ju bi omo dun 42 years lo ko to di pe ase wa ato lo lowo baba aliko lai pe ko fe Aisha ti se omo Abubakar Aisha njona malaika lo wa malaika Jibril I pe iwa anabi aini yawo re yi oda ya en to fe se to se sauda yi won ko si feelings mo lara re o si wa ko fe ni ti bikiru ka ko fe olo eleje tutu to pe ko ti ko en kan o ti sumo ri laye to pe nu awon qualities abi nu awon ewa ta fe ka won nbi olohun o ni na ni wi pe ka won yawo won o je ka fe ka won je omoge ti mo ti mo kun rara iwo won kwa janna bi ba te gbogbo wa na olon ko so wa lo mari janna iwo won ta pa lo fenu gbogbo en ti o ni feelings bi omoge olo ti o ni ri laye to fi lo bo lohun ba to si so lohun ba to bo si to ati bo si ye ba ti joba kiyama nu ali janna yo ma ba ti ma ri la ilaha illallah allahu akbar ti ma fa yo me ni pe anabi wa muhammad wa malaika wa mu photo Aisha wa I pe gba wo omobirin yi wo omobirin itati mo nso yi eri ari nu so yi Buhari eri ikayatun akikotun hasanatun lajida lafi gbogbo awon olumo pata nigba ke bo ti rinu I pe baba yoda da fa wa ibnu kasir I pe itan yen malaika jibilu mu foto Aisha wa pe wo omo yi ninu awon ton tele omo kan ni fe olorun lo fi olorun lo fi fun o anabi wa bere npe ah edakun eba nwa ta ni o ni omo yi labe ninu yin ni won wa wadi won ni ah ore re na ni o na ni ti se Abubakar ni won wa wadi e gba ton so fa Abubakar inu ene te dun pe eh o na fe di ana nabi la ilaha illallah ya la wa Aisha fun ra won na wa so pe tasa waja ni nabiyyu la sallallahu alaihi wasallam eri wa ana bintu sita sinin eri wa ba nabi wa ana tisun sinin au tisun sinin la sallallahu alaihi wasallam wa wal bukhari ya na waisha fun awon so pe anabi wa muhammad o fe mi yin ni pe o bere mi leni ti o fi mi se yawo ngba ti mo wa lomodun mefa ni omodun mefa ni mo wa njo na sugbon marriage yen o ti wa wa consummated won ati joko pe kon se oyigi e ba ti mo se aya fi gba ti wa banabi o wa kiku o le baba mi wa sile re fi tisin a o fi tisin sinin nigba ti mo di omodun mesan ni anabi to gbe mi ku o le baba mi wa sile re omodun mesan mo wa ngba na eyin o ruju ko si afa to ba ta ko te safa kan to ta ko na ko si gbogbo agbaye afa won to ma je awon olutale awon olutako awon ododo o bi awon sia aba won mi na eh eh sia si ni islam won o lesson let lo titi so eyin wo ara ti mayun na ke ma ifa yo nbe ni pe yala wa aisha yi anabi woli won lo modun mesan na ibe ta be ni pe leyin ba ta na bi fe yala wa aisha ta fi me gba anabi o kin se pedophile ta anabi olohun ba se ofin ni latodo olohun baba leke olawa yala wa aisha si ni gbogbo awon scientist aye gan loni won ti gba wa confirm wi pe oju eri aisha njo na ta ba fi wi omo odun ti sina yo fe mo wo bi 18 si 20 years na ni pelu gbogbo body chemistry re ti to leni ti lo le oko nigba na la ilaha illallah allahu akbar now nte mi ma be fa yo nbe ta fi ni ma ta ko ara mo ta fi ni ma fe si olohun ba gbo na ni pe leyin gba ti anabi muhammad fe yala waisa lo modun mesan yi nja tun re lo mi ninu awon sahaba to se ru e te pe o ne wa nwa omo kekere lati fe lo modun mefa ko si e lo wadi ko si anabi ni kan soso ohun lo se olohun si fi sesa fun ni ohun la fi ja si pe ofin yen special offer ni fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ki se fun gbogbo wa ohun la won kan mo wo social media laipe imo atun ara afa kan baba wa eh na pe baba yi ni badan baba wa si lamunigun ni baba lamunigun baba baba dada baba olorire won gbe omo won lowo won lo e hafun won gbe lowo la won blogger ba tun gbe ka ki pe e baba agbalagba yi o omo odun mefa ologbe sese yi o o ti ni yawo ohun ni o ti fun ni sadaki ah abba es be wo lohun e sa fe mo jendi madaru ni di baje me ba ko gbowo ohun na jo da bi mo eri te ba ko gbowo ohun na jo lo na baje ta nso fun opo ogilu pelu alaafia eyin e wuye wuye gbogbo an to kojo lona baje da mi lona ni won lo metan fi lo bo lohun e ke inu ogunu ke tun mo soso ku so si awon eni olohun e wa die omo omo won na gbe sese te so pe omo odun mefa omo odun mefa so oro pedophile is pedophile na lati clear yi ninu ofin wa ni islam faye gba yi pe ofin to hun se ni ilu yin bo ba ti ri na ni ke fi gbe yewo te ba ri se fabi wa ni mo be ba wa ri se e fi le e wa mi se oni pe ofin yen o wa lai gba ta na bi wa nigba na ni ko a islam no fowo si mo loni bi pe o ah eh ki wa pe mo se wa yo ah ki te wa lo wa omo odun mefa kan ki mi na lo wa fe mi na be se sunna nabi abi omo odun mesan ah edakun islam na anabi wa fun anabi wa muhammad na fun rai ya la wa fatima to jo ma re gangan o fi fun afa wa ali lomo odun 18 ni ewo kan be omo 18 years ase ofin puberty age maturity ti gbogbo an gbe kakiri loni atara anabi muhammad lati tun ri pe a mo fomo wa loko to ba jobirin lomo odun 18 ni aya feri ta ba ti ri pe ah gbogbo orumu na ti e gbogbo awon chromosome are o ti pe ta ba ite fi loko loko do omo odun 18 yo di wahala sadugbo eh eh ohun lo fa ta hausa ta fi ko sinu gbogbo awon opolopo isele be ta won ma se hausa for modun 17 years loko but je pe ofin ilu wa nigeria yi tako abo mo 16 years sugbon islam na ti pada gbe yewo wi pe omo ta ba fi loko ka jo leko to ye koro ka jo wa mimo ko nu o si le dagba de bi pe yo le determine pe se mo to loko abi mi to loko to ba lo se tin bo wa inshallah ojo wa ti lo a mo wa tesi waju wi pe omo minor ta wi eh bo la se le fe gan lodo baba re se oju on islam fi wo a wa salaye ni ekun re inshallah amo ojo wa ti lo koda gan ipe gan be ta ba re yo kan sa ka fi le lo oke ko si aye ipe mo inshallah ta oda a mo tesi waju olodo to awon mo ku wa leyin dada ta mo bi opolopo awon ibere asi mo fun won lesi amo ba je tin bo wa ibere la ko ti si waju ko ti pe abere to inshallah ko do ba le kola ko ko fi emi wale o ko temi le kan si ona ni abdul qadir ibn sheik folon so aka ba ba tu le kan si ko ni baje yo mo da si alaji wa idu wa debayo ko ni baje yo mo da ti awon ta won yawo won alaji wa akala yo mo da si alaji wa misudin ni amdik shada la ilaha illallah
1: ninu eyo kan to tun ta won yo ri ni jo Blue FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.
2: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo

Wa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re

and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tuma sofo di dojo meta. Tide de shoro timbome da fida yusi ma pura dan danu. Ibe ishe shoro ni gumeni. Le yi to lo wo te bito renu. Tabita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha, abe yi utemo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni si bito ni kongo talagolo koda. Bashia ni wafi wafu elumi. Kaye, ire ni kote te wa ye danu. Ibe ishe ay loko ay laya irisha irina irilu atawan isonti nshe onan o. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Kole da olo tukpo olu walo lu sheda waipa toma waipa omi jojo eni sonu jo ni sekuma. Baba Samson olu wabo dede tu tibbaradi. Belu agbara agbara adura bamba ti mantu isuro danu tigbongo tigbongo.

awole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibole wa te tin ta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tin ta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago meji labo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e o lu anfani yi lati so nipa oja te nta atawon te ni fawon ni bara yin ile odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ibi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022-3281 tabi 0703-212-0921 e tun le pe sori 0704-375-4793 wo je anfani

0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa. Fa wole toni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703022321 tabi 07032120921 e tun le pe sori 0704375493 wo je anfani eto ojo oja ka jo bugba re je
1: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni yo
0: 99.1 fm ijapo akure

0: o gbe yin de be la o so yin o gege bo se wa lapa be ke lawon ton sele yen lagbo awon ari ari awon onifuji o ti e de bo se je awon awon baba kan ti so laipe won ni ote bayi no fi da orin fuji nle se lo to ni won lo ote kan no fi de orin nle mo pe eyan to ba ni yawo meji awon soku oro soko ti si lawon lara e se akeya bi akeya le blessing Jesus da fi to po mi oni wa yin ti lapa Nje yin gboyinbo se gboyinbo ta ba di abala yin
1: Nigba kan ri ti mo
0: aja yin debe ohun ti a fe fenu ba loni
1: Nigba ti mo sanu san
0: mi abala se gboyinbo e si ma so tumo e fu wa lede gesi ni e ki lo n ton sele lagba awon amuludu gan laari awon ni fuji
1: Jesus lo tan ma
0: awon ni juju awon amuludu ni ko lo ti e wa rin bayi e bi n pe kini kan

0: o se baba yi
1: se ba se la to de orun ni
0: Malo, malo. Ega mo je ka gbe kan gbe sin ma jade o ti e se ko dun mo ni abi ka korin ojo be ni pe ka ja ise e fe se ku bi ojo won kan sele ladun e mo do mo birin to ba nko pa nu ire sin ma ti tede tede yo ba bo se je pe omo nbo ni e ba gbo ke ti mo ko omo nbo ni omo nna en ke si bless gogon ni mo nso o to je pe won ati fina ojo wonu rinki aye ti yato kin se chocho jomo ka ko ma hale mora wa amadi bobo mora wa lori social media ya pade nu rinki o te je pe owo lo ba de o ti yeyin e mo je ngbo ba o to bi 50 million 50 million naira o kwa ni million to je pe iyan final to ja oluburi ma gbe lo le bo se wa lapa be niyan agbole fuji je yin mo pe o to bi ojo bi melo kan jo ti e tojo o ti ti mo lojo ti jo odun kan lo bayi
1: alaye mi agara
0: awon olorin fuji beji ni to je pon filu ibadan se bugbe ibadan le oluyole a je gbenje kara won anu
1: o ti su aju
0: aye currency adbc aba honorable niyan
2: ojo ojo ma layo
0: afi fowo o won ti odomo kuri kan to je pe irawo

de pa ona ti wa ti pe ti pe ri leda baba oyin da ojo nta ko sira won toro ta ko sira won o ti ye yin gbẹn je mo pe lai pe yi won jo perform lori stage kan lo badan ni adama si gba gogo ni yeye mo badan badan le oluyole aje gbẹn je karan yin kon be lara won ara ibadan won yin o ba mu kan le to ba mo ani wo na se a fi si beun ori kirin ro badan o n bo na e gbadun

o se mega ega nine ile ngbo yen ega o n wole simi laki yami ara niyan en bo loke yin mo nbe lapa be eja ma se vajo limited ne weekend la wa yi yan se lati monday titi wo friday ko ni ah ya gbudo se vaje mele gan la yo eyan ni se vaje bon o ba se vaje wo yo do it responsibly o awon kan se vaje lona ito ton bara won lo sibi ti o da o mo gbe edibe ni omo ya mi

0: ma gbọ mi o amo september niyan
1: mo dupe o se olorun lokun fun idasi
0: ya ti o kere rara won sojo ibe lojo isimi n gba to dojo aje o da gbogbo e nle ni o da fa jondu bule o wan de si joke da du bule apa bi ni e je gbe baba iwole sina peter afrojuju bo

0: okay. Eja se ba mo nbo na eja se ba mo nbo na a ma gbadun ra wa do ba yen bi loni
1: oluwa duro ibaja.

0: Raya Omo.
1: O se. Ele bravo ni e. Se o ndebe, ma wa kari de wewe te ba wa lenu se. Eyin oni keke n gogo akure won akiyin. Opoloko igba te ba ti wa nu keke maruwa. O ma n gbo ikoni glow dada. O ki yo, boda yen ya yen. Pele mama won tai pe e tin gbe ewo na dada ri o ki yin ko ni baje fun yin be

je n wo se bayi kin to bo se abala to ma fi kayan ma pe la ni ni role yi iyan ni party awon e menu ba die awon to je pe won sojo ibi ni laarin ose ta wa e je nbe lati gi wa le ise ti ojo isimi ni na se birthday emoji gogo ni e oji solo ladele oju arun toro yo ke siva ojo moko di logbo na osu to koja na ma sojo ibi emo ya hun ojo ibi kuli afolayan ko ojo gbo na osu to koja ni emo baba emo kuli afolayan ko mo baba baba hun to wa lan to ko bere ka gbe siri ma sori kini ori home video ngba e laye gba hun na gbo dada bayi gba wo labi kuli afolayan ko 75 labi kuli afolayan mo ti wa se be mo ti wa je ni la bayi ka gbe siri ma jade iye mo pe ana gogo ni ojo ibi ya bola re Eti mo yaun ya to nko ni gospel ni Onu wo la bi ya bola re Ajo kini Eno su ke wa lodun 1954 la bi ya bola re Abi lanre Oje ko ma gbesin ma jade won si to ma ndari cinema Iye mo pe o to ba force la bi

0: ni alabia paso
1: gbe ga ninu
0: wa ta ni fe fuji opolopo mo gbe ba se wa ni ma won o pe bo ti ni mi je ko lori be wa so ma ko ri be ba mi ikilo sele e ba nke aran le mo la le mo bo na fe se ri aye
1: ta adama ko ri gan be si ma je ejo kiri oduko yen mi o mo ri se
2: mo bo na se mo ba won se ri ri aye
0: iro emi ni mo fe fi se ri aye di
2: o fe fi se
0: oro yin o to ri aye
2: ala di ade li lo ko
0: lo ko e ja o I'm like, I want you to hear. Ah, yes, sir. What's the package you are saying?
1: What? One being my shame, my mother, yeah, long way. Oh, don't you get her?
2: Yeah.
1: Oh, don't you get it? Emma, don't you get her? One being one can't wait.
2: Yeah.
0: Okay, one boy.
2: I'm
0: be calling.
2: All I'm going to get you a buy and
0: do. What I'm be calling. You must have be calling.
2: Kaja ma dupe
0: aya ba dupe o adupe be oko ke ma ton yin
2: e ma je ke ntan yin
0: mo le tin ton wa iri aye mi a ni pa three pa four e ma so be won na ton package wa ngba won na ton ku
2: won mo ra o ton yin ngba yin
0: e sure
2: nkan to kan ma se le ngba yin ni bi pe story yen awon na fe wo ni wo wi pe ke tun le gbo lose tin
0: bo lose to n bo
2: suspense yen lo wo nu orugbo bo
0: orugbo bo
2: laye koko nu we royin o doju ogbagadi laye koko nu we royin ni ede Nigeria ni ma yen lohun eh una ni
0: eh wa fiyan si to bodo se to n bo la tun ma te wa
2: ko eh se mo pe awon oni kidanpo ko won iri aye awon na ma nfi suspense si sugbon royin ti awon ma nfi si ngba yen na ni pe ka won yen kan le wa attracted
0: lati gbo ka ya won wo pe ko se dizzy
2: won wa tu ijoko won
0: ma joku daada pe ki lo fe sele na
2: doju ogbagadi
0: e se won fi karamo sa won royin to je bi
2: royin iro
0: pe se ma fi karamo sa royin
2: ki se royin buruku
0: se ma sori re e se ma fi karamo se pe orugbo nba o o gba first class university
2: nigba na lohun e kan de gbo wi pe iroyin kankan je yo pe ope o awon bi meji la kan ti o je pe ti an ti ko si ikaku awon gbeni won ti tu won le adupe
0: e ki fi karamo si yen e ki
2: baba de ke mo so
0: e ki
2: a ma n fi si ope o a ma lo ope o
0: okay ma lo ope no o lawon ro te ma fi karamo si se
2: eh orugbo bo yen
0: ah
2: igbana
0: le e ja wa se ba e oni kan ti awon ma da si ni ro le bo te pe lose to n bo a ma mo nkan na wa te pe a jo ma oni pe mo fe mo bi awon yan gboyin bo ma de be latodo yin oni pe mo ma gbo ko to ma ntom o ma bi owe na bi owe si ni abi do ma treasure yoruba oni pe igi gogoro ma gumi loju atokiri lati nwo mo fe ka mo yan pe wole odo yin mo ti ma bere o kon so yibo e fun mi mo ti wa mi o gboyin
2: mi mo bo so yibo e ni abi tu ma
0: en se tu ma
2: o yibo
0: le de yibo
2: igi
0: gogoro
2: sori mi
0: ko mi loju atokiri lati nwo sa
2: sori ke
0: mo ngbo yin mo ngbo sorry we are mates now
2: sori emi to gbe wa sori eto loni wallahi talai mo gbo ibu
0: eto ni ibu
2: mo gbo eyin mo gbo otun mo gbo osi oyinbo that is why people do
0: overgraduate
2: do call me overgraduate
0: e eyin te ngbo wa e je ka yo dance ka jo bara wa
2: se ke sare to
0: eje ki te pe gbele wona eyin te ngbo wa bi e fe pe ni osan yin e gan ti yi pada o si ala wa faji la nje o ka jo mu faji o ka mu doba ni e fe ba mi ebe eje ba e ba tun mo yin boye to di bi kan mo de to ti di what is grace in me what is grace in me
2: grace
0: I want this grace me ati want to the root
2: oh lo ma tan pe ni grace ni grace
0: won di gere mi
2: laye
0: ejo e ba nso yin boyi e ba nso ni ede oyinbo igi gogoro ma gumi loju atoke latin wo ago ilewo to wole agbara ni 08055511110 tabi 07066771822 08055511110 tabi 07066771822 eyo to ma so yibo ti e to ba ti funny ju o se se kon gbebun ni osan yin to ba je waju
2: to ba de
0: bo yen lo dada
2: to ba de pe mi ni mo
0: o lo
2: to ba de pe mi ni mo gba
0: comfortably
2: ma gbo
0: indirectly into the gabrieli mo so yibo ni
2: gabrieli demo lo ma adelabu
0: ti bo se olokofo sorry adelabu mi o daruko awo god e ba mo pa lori eto no baba ko ma to se minister nba oni kan ton pe nba to kuro nba minister of ekini kan mi o daruko anybody
2: eh ve you le
0: omo ibadan mi o daruko bi o
2: ve you le
0: okay mo gbo yin
2: de ka gba ipe
0: oh ipe
2: ipe
0: mo ro pe de ka gba ba de to gba ipe o hello
3: sir
0: e ti wa nbe e ka san o e se oruko yin bo le tin pe e je ba nsumo le de gbere do ndi e e ba nsumo yin se agboyinbo hello
3: hello mo gbo
0: e gboyinbo o ya kini igi gogoro ma gumi loju atokere lati nwo ah radio yin dun ah e je ka gba nora wa why now ah why now agbele wo to wole agbara yen fe gbe wa ni bi e mo pe lo to e gboyinbo e to gba gba nsun lo e ko ti e pe yin pe o ya o oyinbo de o ove gba 1 million ove gba 2 billion ove gba 3 billion ove gbowo to po wa so oni igi gogoro ma gumi loju atokere lati nwo olodun se over graduate wan bi
2: mo wan bi loni en to ba gba
0: ah igon be fun won
2: yo gbebun
0: ah ebun benle
2: yo gbebun
0: benle 08055511110 tabi 07066771822 oya egbe mi debe igi gogoro ma gumi loju
2: won le mama pe independence ke la npo ko re na ni
0: ojo mi nira bi aye ajo mi nira ano la se se chele ni ni
2: ah ante si waju lori e
0: hello
2: hello
3: ele kweto
0: e question oruko yin bo le tin pe
3: ya ni lo so tawo le
0: okay oya igi gogoro ma gumi loju atokere lati nwo oyinbo e
3: he don't shoot me for as you looking for home
0: yay aye lala o mi o gba yeah
2: fi kwamo fi kwamo fi kwamo
0: ora mo bo na hello
2: o kan fi kwamo ni
3: ele ka so
0: e se uruko yin bo le tin pe
3: se won lati akure
0: lati akure igi gogoro ma gumi loju atokere lati nwo
3: ah igi gogoro igi to ga
0: oyinbo oyinbo e oyinbo e oyinbo english english english
3: okay okay okay okay eh
0: Hey, no ni.
3: The top three.
0: Okay, the top three. Ma, okay. Ma, gumilo juice. Oh yeah, my solo.
3: Don't shook my eyes.
0: Hey,
3: we looking from far, far, far.
0: Yay!
2: Overgraduate.
0: Emma, overgraduate. Oyin gogoro ma gumi loju atoke lati nwo mo ma gboyinbo leni mo fe mo bi awon to n tele wa gan bi awon ti e gboyinbo hello e ka so o se gboyinbo
3: hello
0: hello e se gboyinbo ba mi
3: oruko temi ni ogunche
0: lati bo
3: lati ijoka
0: ijoka lakure oya igi gogoro ma gumi loju atoke lati nwo
3: igi gogoro dogu my house
0: yeah
3: o kerere we see
0: eh temi ba mi aje mi temi ba mi eh
2: baba woli gogun mi e ti join over graduate
0: eh ba mi e ja fun mi la kini oyin boye o ti se suka suka la eh ja fun mi la bi aka ni ma gbotura

Eka san, ironyin kakiri ile wa la mu toyin wa lati ikani Glow 99.1 FM Ijapẹ Takure Ade Bowale Ola Seyini loni royin. Gomina ipinle Osun Ademola Adeleke ti parowa sawon agunbaniro abala si owo kini lati se afihan ijoloto sorile ede ni ikura ni ijanu ati iwa moluabi lasiko isinrulu. Gomina leni ti commissioner oro awon odomosudo lagunju soju fun so pe jeki odimimo loni lasiko ibura wole iside eto inlan loye lori ko ifinimole fawon agunbaniro ohun lori ko ifinimole eleyi to wa nilu ede lasiko tun ki awon agunbaniro ohun kaabo si ipinle osun gomina se apejuwe eto agunbaniro gege bi iroja pataki fun isokan ifesemule ibasepo to damoran ati ona fun afihan iwa moluabi laarin awon odo lorilede Nigeria. Nibi orilede Nigeria ti sami si odun 84 igbominira oloye kan ninu egbe osilu PDP ni ipinle Ogun Toyin Amusu ni o ti parowa sawon olugbe lati kuro labe ajaga imunisi awon oloselu leyi ti o ni o mu inira dani. Amusu so pe ominira toto ni ye ko waye pelu ominira lowo ibi inira aini ireti ojo ola ati agbekale awon ilana eto ti ki se ipinu ibaperete ni o ma juwe bi ojo ola opolopo eniyan yo ti ri o fi gun pe ijoba ni o gbodo ma se ohun ta won ara ilu nfe ati wipe won gbodo yago fun lilo dukia ilu fun anfani ara won nikan. Iroyin ti je ko di mo pe agbora eniye ni o sese ku gboju ojo kan ni ipinle Enugu bayi ni bi egbe awon awako akiro ni tin dun koko lati dasele latari igbese ijoba ipinle Enugu lati gba akoso owo tiketi ati fifi ofin de sisan owo to yato si eyi ti ijoba n tewo gba lawon idiko ni ipinle ohun awon adari egbe awon awako na ni won fi oro na lede o ti won ni awon o si faramo eto ohun bo ti wu mo ni bi won ti se apejuwe igbese na gege bi ete lati gba ijelenu awon egbe ohun leyi ti won lo lati mojuto awon eka egbe kaakire ati lati dahun si igba igbadun awon omo egbe. Commissioner olopa ni ipinle Yobe Usman Kamfani Jibrin lo ti pase iwadi si ohun to sokunfa isele meji ototo nipa isekupani ati lilo omo nilokulo. Nibi won ti fi owo ofin mu awon afurasi meta eyi lo jeyo ninu atijade kan latowo alukore ile ise olopa Yusuf Ali nilo Damaturu loni ile ise olopa jekodimo pe osise re awon osise re ni won ri oku osise oko kan yun inu Abdullahi to wa ni Kaza to wa lati ipinle to wa lati ilu Kazaru ni ipinle Jigawa ni eba igbo kan ni abule Reninkunu nigba ni ijoba ibile Busari leyin ipe ijaya sile ise olopa to wa ni Garin Alkali ewe ni ijoba ibile Jakusko ile ise olopa ni so pe won fi pa pe fi mu afurasi eni odun 15 kan ni abule Garun Baduku lori esun wipe o so omo odun mesan mole fun osu merin gbako iroyin jabo pe won ti dola omode ohun ti o si tin gba itoju lowo bayi ni ile iwosan kan ni ilu Jakusko. Arewisi olokan ojo kan lo tin jeyo nipa oro apileko are Bola Tinubu sa mo Nigeria layajo isamisi hominira nibi awon

0: nuro ti se yiri awon ilere arewo leyi to toka si wipe awon asiko inira latari atunto oro aje ti di ohun afiseyin bayi ati pe asiko aseyori lo ti wole de forile nigeria bo sile je pe awon kan de won kominu lori idojuko asiko yi are so pe igbagbo wa yi pe awon anfani atunto oro aje ni yo sun awon mo nigeria bo laipe to fi mo ipese ise ati adinku iye owo ohun elo loja lasiko to nfi esi si oro are ohun koroyin kan dunu ko gbadara so pe awon mo nigeria ni o gbodo ko ipa to joju lati bere fun ayipada ti won fe latodo ijoba ewe asofin nigba kan ri dakuku peter side ni o menu ba awon to nse akoba fun eto oro aje bo sile je pe nigeria ni o ni awon ohun alumoni olokan ojokan ni bi o tin pe fun alekun akitiyan fun ipese ohun amayederun ati ise fawon olugbe lakotan ileri are bola tinubu nipa aseyori jalejako ni o tin fa awon arewisi nipa ohun ti eyi tumo si fawon mo nigeria atanfani to wa labe eto na fun idagbasoke oro aje adari ile eko fun eka fun eto eko nipa idagbasoke ti commonwealth ojogbon anfuni ikila lo ti fi ero re lede nipa ileri are lori aseyori jalejako o so pe awon ileri ijoba ni o le ni ipa lara awon araalu ti awon ilana eto na ba gbajumo ibi ti bata tin ta awon mo nigeria lese pelu atenumo itesiwaju awon ilana eto ijoba to wa lode ati wiwa ojutu si ipenija ti n ba awon olugbe finra iroyin kaakiri ile wa lati kani glow 99.1 fm ijapesti takure ko ni ijoba ilo nibi ayo bami eni ti lo ti je olutu royin lemi ade bowale ola se ni fi to yin leti e se unte tete gbo e ka san
1: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni jo
2: ba wole to ni fa fa la njifa ikanni glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja ni kanni glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dakomu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje monday sojo eti friday e lu anfani yi lati so nipa oja te nta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703022321 tabi 07032120921 e tun le pe sori 0704375493 wo je anfani eto ojo oja ka je obugba re je
1: 99.1 FM Ijapo Akure

and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tu ma sofo di dojo meta. Si de de shoro tin bome da fira yusi ma pradan danu. Ibe ishe shoro ni gumeni. Le yito lo wo te bito renu. Tabita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha, abe yo temo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni si bito ni kungu talagolo koda. Bashia ni wafi wafu elu mi. Kaye, ire ni kwa titi wa ye danu. Ibe ishe ay loko ay la ya irisha irina irilo atawan isotin she on and off. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Kule da olojukpo oluwa loluseda waipa to ma nwaipo mi jo oju eni sonu ti oni sekun mo baba Samson oluwa mo dede tu ti gbaradi pelu agbara gbagbara adura bamba ti ma ntu isuro dadu ti gbogbo ti gbogbo 9 10 and 11

0: ilumo eto o balẹ bi ogun ara ojo eto kan soso bi egberun ru e
1: idan lo
0: katapila oko oke o ti de sori ikan ni yi glow 99.1 fm eto akode logbon to dunyan gbayogba ti gbogbo kan si ni abala meta ototo loni abala akoko ni efe ati awada loni ranran nibi te ti ma rerin kekeke nigba ti awon atokun ban fefe atawada pelu awon odu ologi kabiti kabiti paronu eni reda yin laraya abala keji ni e ba wada se kini kin se nibi ta ti ma sagbeyewo o ntin sele so me da eyan to si ni lo imoran abala keta ni e mu number e jebun te ti lanfani ati pe mu number te si jebun to nitumo idan lo ojo friday osose ni o lori kan ni glow 99.1 fm lagu mesan si mewale 9 to 10 pm awon ogbun tarigi soro soro to danto meji adebiji abayomi asoro te fe ta wada ti gbogbo eyan mo si mc decent pelu olayemi adekunle agbolohun bi oje amulenu bi abe ni o ma tokun eto ohun idan lo eto ye kasi ara ugo nti o eja

ba wole to ni fa fa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa tetin ta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa tetin ta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022 3281 tabi 0703 212 0921 e tun le pe sori 0704 375 4793 wo je anfani eto ojo oja ka jo bugba re je. Yeah.

0: irawo ko le imole to supa ade ori okin ojo teye keye glow 99.1 fe akure agbaletu
1: akojopo iroyin ni tibuto ro orile ede wa lamuto yi wa

0: Ekaale esiku ise oni akujopo iroyin lamuwa lati Kani Glow 99.1 FM Ijapo State Akure Ade Bowale Ola Seni loni iroyin saaju awon koko inu iroyin awon adari egbe osilu alatako ti fi esi si oro ti are so layajo ominira awon afurasi esion koku Boko Haram gbemi awon agbe me dogun nipinle Borno adari ilu New York Mandami ni o ti se atunwe ipinu lati fi panpe ofin mu Netanyahu ekunre iroyin bo lona laipe eku tetileko
1: akojopo iroyin ni ti butoro orilede wa la muto yi wa

0: Ashim tewa nibe iyoku iroyin ni yi awon afurasi agbesumo mi Boko Haram ni iroyin jabo yi pe won ti se kupa awon agbe medogun ni wodu ala ati musuni ni ijoba ibile Martin ni ipinle Borno iroyin jabo yi pe awon eniyan medogun ninu mejidinlogun to lo si oko ni won de mi won legbodo ni bi iroyin ti je ko di mo pe se ni awon agbesumo mi na ba sibubade won alukuru ilese olopa ni ipinle Borno je ko di mo pe alaye nipa iku awon agbe na ni won ko ti le fidi re mule bayi sugbon won ma bun awon araalu gbo kete ti won ba ti pari iwadi won ewe egbe to nja fun eto omoniyan lagbaye Amnesty International lo ti benu atelu ikolu ohun ni bi won ti se apeju re gege bi eyi to ku die ka to obirin kan to fi ilu Ibadan se ibujoko alima takande lo ti parowa si are Bola Tinubu awon osise olopa ati awon eso labo miran lati dola omo re atawon meji dilogun miran tawon kan jigbe akande rawo ibe yi lasiko to nba awon akoroyin soro nilu Ibadan tin se olu ilu ipinle Oyo nibi iroyin ti jabo pe awon mokandinogun to nlo lati lori esin rulu ni won jigbe lana lasiko irin ajo lo si ipinle Abia iroyin jabo pe awon to fe lo sinle baba won ni won kuro ni ilu Ibadan ni ojoru ti awon kan si jigbe lowuro kutu ana laarin ipinle Anambra si Abia ni bayi ileri are Bola Tinubu nipa aseyori jalejako ni o tin fa awon ariwisi nipa ohun ti eyi tumo si fa awon Nigeria atanfani to wa labe eto na fun idagbasoke oraje adari ile eko fun eko nipa idagbasoke ti Commonwealth Ojogbo Anthony Killer lo fi ero re lede nipa ileri are lori aseyori jalejako to so pe awon ileri ijoba ni o le ni ipa lara awon araalu ti awon ilana eto na ba gbajumo ibi ti patati nta awon omo Nigeria lese kilo atenumo itesiwaju awon ilana eto ijoba to wa lode ati wiwa ojutu si ipinija timba awon olugbe finra lakutan iroyin latile okere alakoso ilu New York lorilede America Zoran Mandani ni ti se atunwi ipinu lati fi panpe ofimo olotu ijoba orilede Israel Benjamin Netanyahu lori esun iwa odaran ikogunjalu ati ikogunja omoniyan ile ejo to ngbo esun iwa odaran lagbaye ti saju kede ase lati fi panpe ofimo Netanyahu ati minister teleri fetu abo lorilede Israel yan Yohan Gallant ni osu kokonla odun 2024 lori esun iwa odaran ni Gaza ati kaakiri orilede Palestine lati osu kewa odun 2023 titi wo osu karun odun 2024 lasiko to nfarahan lori eto kan Mandami ni o tenumo pe ohun fe fi panpe ofimu Netanyahu lasiko abewo sibi ipade ajo esokun agbaye nibi o ti se apeju Netanyahu gege bi eniyan to gbemi egbelegbe awon eniyan akojopo iroyin fun tale toni lati Kani Glow 99.1 FM ijapo state Akureko ni Jubai lo ko ti wa si idanu duro won yi lawon kokpe ni iroyin ta menuba le kan si ati fi to yin leti pe awon adari egbe osilu alatako to fi mo olu DJ sikware ni egbe osilu ADC ati ojugba re tinu egbe osilu NDC Peter Obi lo ti yege nu si oro ti are tinu buso layajo ominira Nigeria be gege lati to yin leti pe awon afurasi esin okoko Boko Haram lo ti demi awon agbe medogun legbodo ni ipinle Borno pare lati fi to yin leti nile okere wi pe adari ilu New York Mandani lo ti se atunwi ipinu lati fi panpe ofimu olotu ijoba orilede Israel Benjamin Netanyahu nje abomire lori akojopo iroyin fun tale toni 3030 se lati Kani Glow 99.1 FM ijapo state Akure nibi ayo bami eni ti lo ti se je olotu iroyin lemi ade bowale ola se ni fi toyin leti e seun te te ti gbo ola luda
1: igba irawo awoko le imole to supa. Ade ori oki ojo te ye ke ye. Glow 99.1 FM akure agbaletu.
2: We are not your regular radio. We are the grandmasters of quality and sophistication. Go tell a friend, entertainment has taken a new shape. Tune in. Stay tuned on Glow 99.1 FM. Your station, your voice.

0: Eka le gbogbo nile yi.
1: Eku le.
0: Eku le la kara le ere wa bayi.
1: La kero ona.
0: Be ni iku ti o polowo ni o patalika be ni. Iba lowo Olorun ba mi edumare lale teni.
1: Kabi o si o.
0: Oba to ju emi ati re lo.
1: Eleru ni yin.
0: Oba lana oba leni, oba titi ojo aye kan
1: keke. Oba ton kari aye to mi gbogbo aye tititi.
0: Oba to je pe oju olowo lo. Agbagba ti gba ni mu temi temi, oba tin ka gbogbo alagbara ko bi oga.
1: Eru jeje le ti o mo oba ton lana to lo ni oba to lojo gbogbo.
0: Ose ose. Seri baba si bari ti se nsoro nipa ti ku eru mo ba yan sugbon ko se ni ti o ni kan
1: eyan ti e ni se mo mo ran ti e
0: mo kan lo ye kan eh ni mo ko wa
1: odun mi lodun kan leni ti e lo si bi isinku ju ka lo bi inawo igbeyawo lo tori wi pe baba ti nri gbogbo awon sele ti nsele ni bi oku yo mo pa kiesi wa sin awon nkan to nsele lojo waju ka wa fe le yi sodi won ara wa tori wi pe agba to jin se ko to ko kara yoku logbon

0: kan fe ileiwo ile ni ati ekuku mo
1: be ni se olopa tan ti e fe fi mu ku wa ni
0: ko si
1: onu ni ku to pa baba un
0: o wa ni
1: e to pa baba to pa ya to pa egbon to pa buro ki le yan fe se si
0: o de aloruko gbogbo awon alase nle ise e loruko gbogbo awon to je pe won sugba wa lori eto yi loruko eni ti olorun ba mi idumare to ko kokoro le ise ile lowo
1: ti bere lati bi o ti ibi le ise ti san wa orisun bi o ti san wa
0: titi de odo olowo botene wa
1: ore dola
0: ore dola ikan na ni
1: e wa lọlọrun oba fiji ki wa le ise yi ati bira wa wa gan tun ra wa bi omo lu abi lọlọrun oba se wa a si bere si se gbogbo e oku mu bi dodo tefon a ba wa nrira wa arin ara wa leti mo wi pe omo lu abi ni wa awon eyan na ba tun rira wa won mo wi pe wo omo lu abi nbe lara wa gbogbo eto ti won jade nle ise yi pata o wa mu eko kan tabi omi dani o wa nse agbeyewo ti igbele won la fun gbogbo awon to n gbo eto yi won wa so le ise idi ko se mo gbo de gbogbo le kile e ku kale gbogbo eyan lolufa eto yi
0: o da lewure to wole ti o se ba o liru won ni deran amusu agutan gbolojo to wole ti o se ba iru won na ni deran amusu nja wole aseba ni asale ti ni o iba lowo oloba loba ni le ile ni iba lowo ni joye ni
1: labi o si o
0: iba lowo omo bin iba lowo ni onu iba lowo ase e gbogbo yin pata la se ba lowo yin o e iba lowo baba lawo kewe o mo je o be ba pewe kan igbewe ni ko mo je ilu
1: beni
0: iba lowo awon afa afa awon la fi kala madam leko ari se kodu kodu asiba yin o asi se ba won wole wole awon
1: to je pe
0: eh e mo pe wole yato si paito oto ni wole oto gbogbo won na la se ba lowo
1: won gbogbo yin la ki o
0: tori pe eyin tun sumo lohun ja won kan lo eh beni gbogbo yin la ki asi se ba lowo yin o loruko omo mi Monday Star anki yin lale yo
2: abaya to ba fi si ile to
1: loruko rawo san ti gbagba leru
0: be ni loruko omo mi keje na ti gbogbo eyan mo se Emmanuel Osairo ajo wa nle agbara ni oda bo le ni o se ri Mr. Ma
3: o ti daju pe ni o ma o ma lo si waju si ni sa
1: o ma da
0: a ni leyin
1: eni ma da
0: be ni Monday a finju soro soro bo le ni o se ri o
4: eni o dun yo dun yato yo ki gbogbo si
0: gbogbo ton kan si
4: dile kan ke won kan fi dile ka jo gbadun eto tasale yi
0: o to kan ye ka won eyan o se ni pe ki won o farabalẹ ki an farabalẹ boyi bo se ma ngbadun ti la ro kutukutu
1: yes ka
0: an farabalẹ boyi bo se ma ngbadun ki an fa siga gba fere po ki an wa farabalẹ bi gbogbo awon won ni panle ma se ma farabalẹ fan cup olopa
1: kabiyesi
0: an farabalẹ o ki an farabalẹ bi gbogbo awon ni sina se ma farabalẹ fun gbogbo arun ah mo fe se duniyan ye tojo ku o bayi ti toni awa kan dupe ni wo lo gba to le mi wa
1: ebi gbara la bura enikan ki busan go ni gba erun
0: be ni oda adebi abayomi loruko temi nje ti gbogbo eyan mo si mc decent ebe mo lori ri ni mi won jori la mo jogo titin to sanra mo jori ri si an lejo ebe kan ni won pe labere ose gbe mi oju abi ose pon la ajaga gigi okunrin ogun oju oro bale ta sarasara omo fo tun kejo fosi karo yere ofenu oro so le kakaka bo da gbadde ejo lale te ni mo wewu aroye mo farabale sede lojo mo fi jowa ninu elejo werewe mo pede fo mi lededede de mo fi joba nu awon pede pede e wa reporter ni pede pede oto ni pede pede oto da won to le pede ti o le pede oto da won to le pede ti o le pede won ni sanyan ni baba so alari bayi ni baba ewu e ri pe
1: ogare
0: egbe wa ni ayan ara wa e ri pe kekere ni baba kekere ko ni baba fi jomo lo
1: ogare
0: ti yato si bante o je ki gbogbo wo mo yen yato awon oruko kan kan mo jora ni to se pe won ri bakan na
1: elomi
0: aso elomi a so pe ohun ohun ade kiluma ohun awolu kiluma to ba wolu ti lu o ba mo nko eh oruko ni
1: ti e se gbogbo en to wolu ni lu mo
0: be ni
1: e ba se po fe da luru
0: ko ate ate wa ni kulomode nti wa awo dagba
1: adogo pelu ase olohun
0: agbara lowo olohun
2: ohun ta gbele aye se ohun lo se pataki mu da china
0: oda won ni meji laro de meji laro baba meji bayi laro odun
1: be ni eje ka ki awon eyan ti won ba ti won ori ni ti won bere eni eh ope mi akoko lodo Mr. Sunday lati joka emi na kin o o bere mi losan ni eh emi nko mo wa wo wi pe a be ri nkan bi ori owo temi ma n wa losan yen ma n lagbara die oro to mo nka dududu agbala eto nla mo ma n wa nigba yen eku le nla kara ile erin wa nla kero ona won ni bo tojo meji tojojo meta eku ati nla kare ni o mo se ni sa ise be ide abani wi pe lati jejo irin ajo kere mi ko e wo atosu to koja lati pade kan lori eto idan lo ni glow 99.1 fm ni japo ni lo akure atose be abegija sori aga eto fun ta awon eyan ti wa nkan fidi le won si gbadun wa doba never we can never disappoint you oh o ma gba yagi o ma ku yebe eyin na ma gbadun wa daada lori eto yi pelu ase olohun olayemi adekunle loruko temi jegbene bi ati akunni kiyin omo ba tin gbelese bi oba ni yi a jagun ma fete ba se awe fun ni ko to dani agbalagba ijakade omo pamole to koro wo si mo ko fara le ko fara ode baba yomi omo odabida kere wa adekunle omo ojobi ti n 40 yonu omo anbu lore omo nike olohun oroko ojo fun weje o

0: mio I want ati di beji ati ati dolobi atomo
1: beni
0: omo o le dagba lai ribi ebi na o le dagba lai romo ojo omo ba ti ku ni bi na ti lo ah mejeji ba wa daye won wa pin won ya ah ko olohun oba ko ya wa ya bi inu aye
1: ko ya wa yesu
0: je ibi wa le ju ni
1: won ma so be
0: alore ni ibi atomo ninu gbangban dele aye won wa dota
1: Hey,
0: inu
1: e lo tin je
0: inu ni bi ti wulo fomo ṣugbọn gbo dele aye tan oni aya mi e ja dota ara wa olohun oba ko dakun ko ya wa ya bi ki bi mo wa sona wa o ko mo wa sona awon omo wa e wo a jo gbadun eto to ni abalakeji inu eto ye seyin o gbagbe amusele kan bo leni o ma lagbara die ibe yen le ti ma ba wa la won loye e ma gba won ni moran e ma ba wa dasi abalakeji yen a lepo ma bala keta ni o wa se 2 in 1 labala yen yes ke e kan mu number ke de jebun na ni lo fele ko ti e ni idi ke bere kankan lowo yin eyan samu number ke jebun e wo card ti wa nle e ja ma dupe lowo awon lowo otun wa ti won o ma jo ale nigba ko kan o alimi ko gbodo ku asiwaju ninu awon ni battery charger nle yi thank you you e se adupe o eh baba wa ti busa na nko
1: director nu
0: o na director na wa nbe digbi e se adupe o gbe yin te le ma darapo mo eto yi te fe fun wa ni idan idan jingu yin idan ipolowo oja yin ati dan gan ti nbe nle ise yin ti le ise yin fi nje le ise e fun wa lowo e ka wa na o gbe jade lori idan lo e wo ale ma yato alare oja gba nko se gbe ebe yo gbe nkan anu e ku kale e mo ba wa bo
1: e wo nto ti esele kolohun ko mo mu wa
0: ami
1: ojo je mo e ku kolohun mo jajenje ota wa
0: ami o
1: teyan be bi ba payan looto eyan o jenje ota
0: lo mo jajenje ota wa be omade kunrin ti nbe lori social media iko wo
1: alawe kan ni
0: olonje le ota lodun ju
1: alawe kan ni o ba o ya ebi npa sowo lowo e bo se wa ya si le olonje nu owo to si wa lowo e boya o le ra fufu kan soso boya 200 naira nikan lo wa lowo e to le fi jeun o wa ni ah awon o je to si like laye na ni fufu yen bo se wa de le olonje o wa ni ah ko si fufu mo bayi o pe in fact ejo kan to ku won se se ra bye ni awon organizer lo ra kan ti fe fi se tire ni
0: ah
1: o je wo lo wa ku ale baloku so eni to wa ni ile onje to ra nje oni seyin je ba ni oni mi je mi like eba ah emi te fe ra fun yin ni o pe te ba le je yin te ba je kan mu
0: e je n wo na boya boya yo
1: o sa ni e kokoko meyo kan wa na e oni e kokoko meji wa o pari meji
0: okay
1: olori sa e sa
0: o ra e pe o yato e je ngba meji si
1: yes o da n pe o lo
0: je mi o ni ngba meji si
1: o je mefa o lẹrin si je ba to lo e je ba to ba wa n je ba e jo melo ni o je ni
0: omo pe ese girigiri le an jo fe ku ta re nikan kan le won en to ba ti bo fe de awon eyan lanu si ni
1: so o wa sele njo kan ile olonje mi na wa lo pe boye mi no te tun ba ru eniyan ba pade
0: okay
1: pe boye o tun le ra onje
0: won gba sa ti orun e
1: mo wa de le olonje mi o be ni nbe mo ni egbon to wa bi njo si nko mo ni dede ago to wa njo yen na le ni
0: okay
1: o ti lo ni boyan si nbo
0: o lo ma nse fada christmas
1: mo ni boyan si nbo mo wa ni o da o ni kile mi fe je e fe mi ni ke mo ni kilo wa won ni se mo wa iyan wa pupuru wa nko ah mo ni gbo te ka le gan se ta gbara mi ka se e sa le fun mi ni samolawo alamalawa o da e fun mi ni amala ani melo ami o ni jeju meji lo ona fun mi o fe to be to le gba onje to ki won sa mu amala meji wa won ni melo ni eran ah mo ni mewa o mo se ko mewa si
0: ah oloju kokoro ni o
1: won tun ni e pon mo nko mo ni mewa se
0: ah okay mewa
1: pe mi o fe e nko gba tan wa coach mo ni boya oga e ti sanwo le ni last week pe ti mo ba ti wa bi ni mo ba je pon mo
0: won na de ke fun ti
1: mo ke fun mi sa mo ni se oga yen sanwo le ni ologa wo ologa ti mo n bere yen alawon o ti ri pe bo

0: o se se ko si ma bo okan mi na tun bale koda emi wa paro ni john e wa de wa ni bayi emi ni mo emi je bi kan lara won omo leyin e ta mo se afadura jagun ni le josin wa won ti fun wa ni won ti fun alawe awe ojo meta ni lai ni jeun titi dago mefa around 130 mo de lobe won se wa bi mo kan se wa gbo ko yen trr mo ba gbe
1: ago
0: hello daddy bole wa money ori adura mo wa bayi o so e gbon gbadura kolon ko ba wa segun otale atota ode mo wa lori adura bayi ibe mo wa ani bole wa ninu le mo tin gbadura bayi ase eni to npe mi eyin kule ololo nje yen lo wa temi o si mo bo se wa joju oni ah brother decency
1: inu yara yin na te oniki lo na wa debi
0: oli emi gan lo wa wu mi o na si wa fe je ni ko lo mo mo ba kin sa so iyen la si nfa lowo ton so pe pros e ti san wu awon pomo ati
1: eran te je o
0: mo fo si yin fo me wa oni eyin le pe mewa mewa de fun yin o je 20 but tenke fun je nbi seyin o mo ni e wa mo si olohun o je je mo yin pe bata ti mo wo mo ese ra ni won ni ma jo
1: se se olohun nu abise atenu je
0: bata sile
1: bise atenu je bata tuntun
0: bata ti
1: 45,000
0: won ti ma si lowo kin wa gba abi kin si ma ba won fo bodi
1: mo mo ko le pada lo gba what the best about that? What the best about that ready?
0: Mo paro fun won ta jo ngba dura. Mo tun paro fun.
1: Ko se ni to ba pon mi eru. Eh to lo pon mi eru fun yan ti won o ni mudoti. Idi niyan mo se ka se ni keni. Mo wu wa ida sawon eyan. Be ni gbogbo nkan ta ba ti se laye yi e je kari wi pe ire ni o tori wi pe ire ikawugbe esambo o
0: esambo yes
1: ikawugbe o
0: kin wa pa tan njo je mo pe iyen ti lo ile kan la jo wa emi ati omo landlady mi so omo yen sharp gan very sharp gan on lo mo mu pokini ni inu class so primary school lo wa so bo se wa so fun ye odo wa lodo iya aye lo ngbe iya aye ni landlady temi ni wa ni ah mami grandma won ni ka mu awon pencil wa lola o ka de mo gbagbe duster won ni ka mu wa lola o so oni ma ah duster okay bo ba do la ko ran mi leti to ni kile to mo ko ti ran mi leti kile sare tori eni yen na tailor ni o mo fa beya to wo mo fi ran duster
1: papapa
0: pe ko ran
1: yo ko do ti sinu e yo se gbogbo e
0: papapa kile se mo bayi omo ti ji oni to ba sa ti ji ba ko ran leti omo ji swaju iya ibi ta iya mo fa bere to fi ran machine si bo se ti abere bo iya ni ibi ti niyan owu te ti wa lare to fa ba ti ya paru ke lo se mi leti kilo sele kilo de oni mami grandma se be yin le ni ki ran yin leti
1: kilo de te wa n pariwo
0: se be yin le ni ki ran yin leti ayin mo pe ibi to mo
1: abe
0: to mo gbo si
1: abere to wu si wa nle
0: eje owo ti we ti
1: abe ri nkan e ma ba wa gbadun eto yi bo I don lo ni fun igba kokko teyin se ndarapo mo ikanni yi abi en se ngo eto yi ni kanni ta wa yi I don lo ni awa ore meji yin na re awa ti parapo a ti bo sori eto I don lo aga eto yi ti letente awa si ti bale bage lori eto toni e wo laipe laijina abodu abala keji a mu isele arabirin arabirin ni o o lagbara ati oko re an mejeji olohun mo je ki asore ko dibe ewe mo ti je nbe lagbara olohun ibi oni wole wa idamu osini kan wa lai lai pelu ase olohun e ma ba wa bo lori eto yi idan lo ni asiko ta wa ye a o se oju opo le ta ba ti nso itan eyi ti won gbe si wa leti ton ba ti nso ton ta ba si tin se oju opo e wo ko si si se ko sai se ka e ma ba wa gba idile ta soro won e ma ba wa gba won ni moran tori iwe pe afogbon ologbon sogbon ki je ka pe agba ni were

0: ni labalaba ni wa egun laye kọlọrun ko mo fa je ki aye o fa so yi o ya mo ala
1: ami
0: e mo pe won ni ta ba musa ko tun ka musa ko se ta ba ti musa ko se olohun je sasa olohun sasako sasapo wa
1: ami
0: e mo pe labalaba la wa laso alubosa ati bole labala kene abala keji to ji mo keta la fe wonu e ki lo nsele ki la fe kora wa kini eyin eyan o da si lale ti ni
1: won ni leto leto ti yan gan to mo lagbado si n to mo ti e kọlọrun oba ko je ke ba se to mo ti wa iku oni yo won o iku oni fo won iku oni wa arin awon omo wa pelu ase ọlọrun aye kankan nu omo wa oni sofo pelu ase ọlọrun eyan bi amo e mo ba mi te wa adua ke si mo gbe to adua mi e wo isele arabirin kan atoko e ni mo mu wa se ti gbogbo omo nigeria fun ta leyi kilo bi kilo fa to se wepe o fi gori eto idan lo nikan ni glow 99.1 fm o ma deti gbo wa o e wo mama kan ni o tegbon taburo lawon mejeji omo lu oke ni won
0: okay
1: isele ti mo nsele yi ipinle ondo lo ti sele koda ilu akure lo ti sele
0: o kabi isele dumare
1: lati ilu oke ni won ti wa o wa mu arabirin yi owa mu omo omo egbon taburo nile egbon omo egbon owa mu omo aburo omo sodo ki ti se po mu sodo gan owa ki
0: okay
1: igba to wa ki pe ejo emi na ba daku re n o ri ise se o si gbianju o na n dogbon were were were n sise eni to bi omo omo ekan to so to bi yi okunrin to bi fun ko ti e se bi ipo un o nro mo lowo e yun ti fe yawo bi meji tele o tun fun loyun lo fi bi je kin lo sise ti n ba sise kin lowo kemi na kin se daada kin to wa mo bi won wa fe ko daada kin fojule n to ba se ni lekan ko gbodo tun se ni lekeji o n lobirin yin mo ba de odo omo egbon iya e ta won ti gbore gejige ni lu akure won ti kole won ti ni moto olohun ke won ni lu akure e ma de o gbogbo omo nigeria te n gbo wa igba to ya omobirin n sise o n kaakiri o n se jamajama ti e o figba kan to n je o se n rowo nbe sugbon omobirin kan so to niyi awon yen wa mu wipe ngba to ti wa lakure won ti fi sile iwe alakobere omo yi o ti n lo ile iwe omo mowe gan o o si ijoma to da samusamu daada o jafafa ninu oro siso o jalenu daada o gbon nile iwe e won like e ninu ile ijosin won gan ton momo yi lo omo yi jalenu daada sadede lomo birin yi ba bere si saisan aisan bere si se were were were were were ase lati le ini nkan yi ti se wo ti pe ti won ni won ti e ti gbe lo sile iwosan won pe won gbe lo le iwosan kan to tobi nlu osogbo won se toju gidi fun to se wipe gbowo lowo won gan daada nigba yen sugbon olohun se ara e ti ya je mo pe aisan yi do tun so puku lara omobirin yi lai si morisun nkan kan tele awon to wa lodo won awon morisun kankan won ba gbe odile iwosan won ranse sile ara lagbaja oya o to ntenu e ka wi afo ka fo a wi igba ti won seju pepepe aisan o ti wo la koja be won ni to ba se pon wa nse check up ni gbade gba ni won ti mo wi pe awon nkan to ye ko mo lo won se salaye fun sugbon gbogbo akoko nkan yi o sokunkun si gbogbo gbo sawon to wa lodo re nibi won o ti ri die o sugbon asiri pada tu pe aisan ti nbe lara re tele nigbo ya won toju e won o ri dun o won dun o won o ri dun elemi de o gbe mi e omobirin yi ku won wa gbe won gboku lole ngba delu won won si ku won se sugbon gbogbo ariwo ti awon molebi aburo ya eni ti won wa lodo eyi gbogbo molebi eni ti omo eku yi tan pariwo ni omo anti mi pa opa nlomo o omo anti mi pa mi lomo o omo anti mi pa mi lomo o odun omobirin yi atoko e ah wo pe ife ta won fe won awon fe ya yi gan ati gbogbo e bi ko ti e se n to mo yato ninu aburo mi te ba si ri won to to won jora won gan eh bi mumu eh tori obirin ni omobirin ni na obirin lo na won jora won bi taye kan bi tegbon taburo ni to to pe iya kan lo bi won sugbon nigba to ya eyin eyan mi eh ariwo yi gbalẹ koda iya e gan ati e so pe ah aburo mi se o wa gbagbo pe nkan kan omo mi o le nipa abi ero ibi lomo to mo mo sodo to si wo nkan to ti ra fun gbogbo nkan to ti ra fun to ti se oko wale omo mo yi wa sile e wa wo kin lo gbe eto yi dori ategun fun tale yi omo obirin to ku yi eni oku ti ku eni o ti lo ti lo gbogbo e to ti sele gbogbo e ti pa lo le si an ti dake won fi itiju egan won yeye o lo pa o nko lo pa gbogbo e iyun na ti role awon na ti gba kamu wi pe ohun to pamo oju olon lo to sugbon nigba to ya e wa wo omobirin kan soso ti omobirin yi file to lo gbe file omo yi wa nsunkun wa nsa isan o nlo sodo daddy o akure o nlo sodo baba akure o nlo sodo baba akure o ekun yin lo omo yin sun titi won wa pe won pe eyin ya akure ati baba akure omo e ma nsunkun ma nje lenu eyin se eyin komo bo komo se gba komo sawo eyin na ni o nife eyin o se kini o ah oko wa so fun yawo e pe wo call to n gba yen to ba dake call yi ti n ba mu phone yi lowo e n ba fo mole wo are oko eyin lo wa je won wa tun ti lo ba ya re nile iya egbon to je egbon iya omo bi de anti mi mo binu e ba nbe eyin lagbaja ko ba momo yi sodo kini yin won mo won ti gbagbe wi pe yin lohun eyin ti won so oke njo ni o bale o fo yan ga yan ga won mo pe ohun tan so le eyin eni su lo gbagbe eni fese te ko gbagbe o hey oro nla lara eni yi
0: se ko ye ko gbo mo abi ko mo gba ni bi ta nlo
1: ba ibanu je to wa bokan enu o se ngbo mo yi abi mo gba won wa so fun omo yin sunkun le iya re n pe dankun fo wonu alajo bi mo fi bi o kini kan gba awosawo ko won wa makoro si ya nlenu ko won to mo to won so fun ela mi loye o en to gbe dori ategun fun tale yi ni
0: won tun fe ran ye si ko le
1: go da won ti ran ya e si iya gan ti nsoju anu eyin e dankun eyin se n gbo mo yi sodo e se mo na ti nsoju anu oko si fariga pe mo gbo mo yi sodo mo o eyin ori nta en ta gba njo ni ori nto sele ori nto sele emotion ti o ti gba ye o e ba da si o 08054 1 0 8 0 5 5 5 1 1 1 0 tabi 0706677 1822 number meje ejito wole sodo wa niyan 0706677 1822 eja ki ipe o so lo lori ategun ka ma gba ipe wole edakun e la wa loye o e ba wa gbara birin yi hello.
2: Hello, ọ̀gá mẹ́mà kú ètò.
1: Mr. Sunday, ilẹ̀ kọ́kọ́ wọlé.
2: A máa kú ní fẹ́tọ̀.
1: Ẹ ṣeun, yóò tù wá lára o.
2: Lágbó ogun ọlọ́run, ọ̀gá mi ogun, ya máa bú yọ.
1: Àmì
2: wẹ́nà ọkọ̀ sí lára yóò.
1: Àmì ọlọ́run, àmì.
2: Ìgbà tí ilẹ̀ Nàìjíríà bá máa dé, àti tó lọ sí àtọmọ, àtàyà, àti fámìlì, àmì wẹ́nà ọkọ̀ sí.
1: Àmì, àmì.
2: Àwọn olólùfẹ́ náà ni wá wá.
1: Àmì ọlọ́run o, ẹ ṣeun ṣeun.
2: Ẹ ṣe mọ̀ ń bọ̀ ni mo ṣe ń sọ̀ka ẹnu mọ́ sí mo ti parí kí lè gbọ́ prógrámù yẹn.
1: Ẹ ṣeun.
2: Mo kí a mo ṣe rédíò bẹ́ ṣe mọ àmì kí n pè.
1: Mo ti kí yín gan ṣáájú.
2: Ẹ ṣe àlágbó ogun olóògùn yà bú yọ.
1: Àmì ẹ bá.
2: Ẹ kò tọ́jú ọ̀gá mi kejì.
1: Ẹ ṣeun.
0: Ṣé ẹ mọ ohun tá a sọ yìí?
1: Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ wa?
2: Mo fẹ́ wọlé ni mo kàn ti parí kí rédíò kí lè gbọ́ prógrámù yẹn. won sare bo tele
0: o da fun eje ololufe wa pe ti egbo nte eyan ba gbo eyan le da si a si le a le reverse tori akoko
1: e ma ba wa bo
0: e kan boye le pada won ba te ni boya kan mu number
1: ni okay e ja fun lori ofe mu number
2: o ga na fun ba wa fun lori ofe bo te sa te won mu gudo gba bo te sa te won mu gudo gba ni le suyi
1: e mu number
2: o da fun number 5
1: number 5
0: mo ti be awusa odidi kan tanta ni 1000
1: idi kan ni o
2: eh mi o try be
1: eh sai to wa nu e mo fe to bi mejo
0: se wa gba le se wa
1: asala
2: oga ba ba wa gba la le
1: areti yi
0: egbe mo to
1: areti yi
0: egbe bo
2: oga gogo ya ku yo eku etu
1: ami e seun e se adupe gan ni baba ko ni ri ko lona ra e ipe ti wole je ka ma gbe ipe ni sise nte le e ka le o oruko yin bo le tin pe wa
3: ori pe lati dori
0: oya eyin radio yin sile tabi ke ku ni die eyin sile ka le ra igbadun ara wa lati gbora wa
1: eyin radio yin sile
0: yin sile pa ata pa ata ke kan lu e ko ata tabi ke ku
1: eh eh oya egba egba arabirin ni moran o
3: ah ko ma gba o iraye si le bayi
1: abe ri
3: ko ma gba o
1: eyi to se pomo ya mi ni omo ya mi ni lodoran
3: o se bi won
1: pariwo e de po lo pa o lo pa
0: okay oya mo number
1: ke jebun
0: number 5 ti lo
1: number 2
0: number 2 ki lo wa nbe mo ti je kukumba kan lowo sade leso lona ondo rodu lakure se ma lo gba kukumba nbe
3: emi lo o
1: eyo kan ni to to bi gbigbi o si da keyan ma jesu ke jesu e se adupe o e ja faye le ka lomi na o tun wole

0: Hello, Ekale.
1: Ede Ekale sir,
2: e kutu. Ki loruko yin bo le tin pe wa?
1: Mo idile ni to lati da juma.
2: Okay, mo idin lati tan dan juma.
0: E ba wa gba idile yin ni moran o.
1: Ah, ki alabe yin mo gba o, ko mo gbo mo iye o. Ke mo to ko ti le fowo si ye.
2: Oda.
0: E sa won lo mo yen good ni suku to nlo o.
1: Ma
0: ni school to nlo o mo we gan
2: tori pe won le fi je lo fi so pe on fe tun pada sa
0: ko mo gba
1: o ya ni be o
2: o ye mu number
0: won ti fi ti won ko bo mo olomo ti se nbere bo ni jinji aye e
2: mu number sir hello
0: ogbeni mu idin e mu number okay
3: se wa la na ti mo un so ma lo de mi o do wa di pe ni kan ma
2: dola
3: se duro
2: be ni eto wo se duro wo
3: se bo re tan so baba suliya latano de mi so re tan so baba suliya
2: hello
1: hello
0: e ka le
1: hello
0: oruko yin bo le tin pe wa
1: mo na lo n pe lati okeogba
0: lati okeogba nlo akure
1: bẹẹni
0: e ba wa gba dile yin ni moran
1: Ama mi ni pe ko ma gba o
0: kini dite yi gan ri te fi ni omo gba
1: awon lo mo fi ton ti rogo to ba won ja to ba aiso to ba won fira
2: kai se mo tun lo so mo
1: oya ko ba le won jina gan ni
0: le won jina kan mo fi ti e ko ba ti e
1: bo se wa
0: o ti lowo ti e kan to de
1: aye yin ba mi
0: omo ba kari are je
2: Oye,
0: mu number ke je gun.
1: Ah, mi number 4 be ki ma je lo.
0: Number 4.
2: Mo ti je ora idabobo meji.
1: Okay, ya na.
2: Condom wa lo be. Eh eh, e le wa gba ni next week meji.
0: E se kini?
2: Ejo meji. Ana ma lo, ana ma.
0: E ma lo be.
1: Ah,
0: lo be. O lo be.
2: Se ti mari.
1: Se ti mari. Ah, ti mari.
0: Ah. E se?
2: E se?
0: Gbogbo omo ge oke ogba nko.
1: Owo agbe.
0: E ku toju won. E ja faye le fe lomi kan tun wole.
2: Awon na wa.

0: Hello.
1: Hello.
2: Ekale.
1: Hello.
2: Oruko yin bo le tin pe wa.
1: Eko to atakure mu tin pe yin o.
0: Ki wa loruko yin ma?
1: Faith.
0: Faith latakure. Okay. Sodan yin oji, sodan yin oji sile ke wa yi.
1: Ah. No, lo wa ti pe ko ba o.
2: Okay.
1: Omo le good o. Ti ba ti wa good ni school, wa good ni church. O ma kan fi ti e ko ba ene leni.
2: Ki won fi sile iwe mi ni bi tan wa lohun.
1: Benta.
0: O ye mu number.
1: That mean number 9.
2: Number 9.
0: Yeah, ah,
2: se e fo lo wo e fo lo mu ni
0: e jo se woli ni yin ni mami
1: sa
0: se woli ni yin ni
2: ah abara e kan lo fo mu number e si je card
0: se de weju
2: mo ti je card 200 naira
0: o ya e pe number yin ka sare ko
2: be ni
0: e pe number yin fun wa ka le send e si yin
1: o
2: o nai o
0: 65 68
1: 69
0: 49 94
1: 94

0: láyé ìgbà tí kẹsẹ̀ ti jáde ó mì gbóró títí
1: bẹ́ẹ̀ ni.
0: Hello.
2: Hello. Ọrẹ ẹgbẹ́ mi
1: sá. Kí lorúkọ yín?
2: Four. Yes.
0: Okay, Paul, okay, o ti yé mi. Oya, kí ni ìmọ̀ràn yín fún ọmọbìnrin? Ṣé kó gba ọmọ ẹni tó ṣaláìsí èyí tó fẹ́ wá sọ́dọ̀ àbí kó juwọ́ sí pé kó mọ̀ wá?
2: Kò sí nǹkan tó lọ́rùn mi sí. Ó lè gbà bọ̀ sí ìmọ̀ rẹ̀ tó ní ní pé ṣẹ̀wọ̀n ní ìṣúná ọmọ ẹ̀ ó lè jẹ́ lógo ọmọ.
1: Ilé ayé wọnú ara wọn. Ẹ ṣeun. Ẹ mú nọ́mbà kẹ́ ẹ jẹ̀bùn.
0: Number 12. Mo ti jẹ bottle water kan pẹ̀lú bag pure water méjì. A sì tún fi báírò kan sí fún yín. Ṣé máa gbà?
1: Ṣé
0: máa wá gbà?
1: Bottle water kan bag omi meji
0: a tun fi biro kan le
1: ah esa ebun tobi
3: hello
0: ah
1: e gbianju ka wale awon eyan po lori eto yi
0: Ekale. Kilo
1: an gbo yin.
0: Hello.
1: Oruko yin ati bulletin pe wa.
2: Ele lati do re ni o.
1: Ki le poruko yin.
2: Hello.
1: Hello an gbo yin.
0: Wani lati do
2: re. Mo se lati do re.
1: Okay. Kini moran an gbo yin. Kini moran.
2: Ko le gba.
1: Okay.
2: O le gba, but o need the adura.
1: O need the adura.
2: Yeah, momo to be shame lori so to waju. O le gba.
0: Okay.
1: O le se bi ati fe segan re dogo niyan.
2: Be ni, o le gba. Yeah, momo to be shame.
1: Oro mo yin sa nsun kun ni pe mo fe lo ba mummy akure, fe lo ba baba akure.
0: Oya, e mu number ka wo ntu yo wa.
1: Se mu number ke jebun.
0: Hello.
1: E mu number ke jebun.
0: Card si bun.
1: Number 10.
0: Mo ti ni anfani ati lo si. Odo. Mo ti ni anfani ati lo mo. Governor wa. But Aisha, do le ma raye ka le so fun won ka le book appointment fun yin
2: ma lola
0: ola governor ayeda ti wa se ngbo
1: won ti npe governor ba yen
0: mo ti n ba yin pe governor ba
1: hello governor
0: awon alejo wa nbo wa kin yin lola
1: won fe wa wo oju yin
0: eh o kan fe wo oju kan da yin mo ni e ma ka won godogodo so na e ma ko awon
1: ti e need be ba ti e ti denu government house tabi governor's office eni lori radio le ti jebun e fe woju governor ni o
0: e de ki won ke pada ba ba wa fun yin lowo e le wa fun mi nbe osugbon ti won ba fun yin lowo e da nkan yin mo
1: e se adupe ife lawon eyan fi ba wa gbo eto yi inu wa dun si
0: be ni
1: inu ore na si ni ore tun wa
0: be ni
1: se lanfani lati gbadun eto yi be na ni card si wa nbe te njebun hello e ka le oruko yin bole tin pe wa ki le pe
2: hello
0: an gbo yin
2: ko ma gba omo yin o
1: oruko yin sa
2: ko ma send owo school e tawon obi e
1: ko ma send owo si won
2: owo school e ko ma
1: pe n to nlagbara lati fi ran won lowo niyan
0: oya e mu
1: se adupe
0: e mu number
2: hello
1: an gbo yin e mu number ke jebun
2: okay number 5
0: number kin le pe number 5 o ti lo won ti mu
2: hello
1: won ti mu e mu number mi
0: latori 9 ti ti lo sare ni ke tun wo number to ba nbe si ti ti de 15 from 9 from 10 to 15 ni ke wo number to e ba fe
2: hello
1: hello agbo yin
2: akile
0: so lati number 11 se ngbo mi titi de 15 e mu number kan nbe
2: number
0: 11 number 11 mo ti je ebun eso apple kan lodo iya dadele so to wa ladegbola junction yen se be mo hello afun apple nla
3: la balaza la balabalazo to ba di bulekun aso won le faya
0: awon eyan se awo buta de nso yi tori tolorun o fun yin te ba de be irin kan le jomo nbe de be ke gba won ni nkan tan fun yan lo fe o ya to sin ta fowo ra
1: e bi store loke aro na ti pe kan wa gba apple kan ladegbola
0: melo ni
1: egbe moto e mo bo abe e gbo kada ofe lobade
0: ani ka gba nkan ofe won ni bi ti won ti ni ka mepo wa ke mu yo wa eni fe eni nfa oto si lo npe ni aramu be ni
1: be ni aki gbogbo eyin eyan wa te tin ba wa da si eto yi ojo se be onre bi ana orun si se be onre bi ati wo were were were ta ba woju ago wa a ri wi pe ojo tin lo e ja fe nikan si meji laye si ki won wori eto yi ko to de pa mo dagbere hello
0: hello radio yin
2: hello
1: e ka le o
0: hello radio yin pa tabi ke ko ni die
1: oruko yin bulletin pe
0: hello
1: abe ti so kale ku lori aga eto yi
0: abawon kan ti
1: gbe
0: abawon kan ti lo mo yin lowo gba
1: abi
0: hello
1: e kale
0: hello radio yin
2: hello
1: e kale o
0: eyin radio yin sile pa wa ta tabi ke ku ni die
1: ki loruko yin a ngbo yin
2: genesis lati dere
0: ati wa ngbo yin bayi o ye sare fun ani
2: e na ma ma ran temi ni pe ko ma gbo mo yen o to ba ni nkan to fe fun won ko ma fi ranse sile o
1: ma fi ranse sile
2: e
1: mu number ke jebun mo mi
2: 14
0: 14 e je ka wo
1: e ti jebun e ma ti jebun
0: o ti je irukere owo so won ogun mo so ni ojo state
2: Hello sir,
0: mo ti je irukere. Ka mo fi sere.
1: Ni pinle Oyo. Ogbomoso.
0: O ni pupo, a fun yin ni kan be.
1: E lori radio le ti je.
0: Radio le ti je, ase ase sase si e. Ah, ni ni anfani.
1: E se yin le ma jade last caller lori eto yi.
0: Ah, ni anfani ati pe.
1: Idan lo le eto yi, adupe wipe abere layo, a se ton pari e layo. Won ni ko si n to ni bere ti ki lopin.
0: Baba boju ta bo mu.
1: Agbon na la dari e. Baba si gba le ta agbata. Ori akitan na la gbe lo. Adupe lowo Olorun wipe ajo se le eto yi, ajo parapo ajo se. Wen ikan parapo ikan mole irun parapo won ma giyan be ni tawon eyan ba wa ninu isokan won o si se gbogbo nkan lase yori won pa wopo njo si won ko le so babeli won si ngbiyanju ati ko lo olorun ni sokan leleyi ninu lete ti ngbo wa yi e fi sokan e je ko raaye nbe nile ise ijoba nilu nipinle ninu oja ati bi gbogbo te ba ti nde e ja fi sokan si isokan ki je ke ilu otu ki je ke gbe baje ki si je ki le oni wahala an te si waju ka ma dagbere were were were ajo se le to monday star
0: loruko obo be monday loruko emmanuel ajo wa nile agbara ni koni baje lagbara lowo eledomare loruko eyan wa pataki pataki
1: ore dola
0: kan na ni koni baje o do ti wa gbagbagba o so wa bi malika se so le eledomare akan do ni mu olowo lagbara lowo eledomare
1: ore dola owo re amulele
0: o ni ode se to den rele be eyan ba se se tan na to ku loko ile na ni o pada si eh awadi de bayi mo fe dide fu ya adebi ya bayo mi loruko temi nje ti gbogbo eyan mo si mc decent ojo mejo la tun pade emi o ni ku eyin o ni ku a tun ma gbora wa layo layo emi re o oma dide mo gbagbe idi o daro o
1: be ba lo nko nte fe tun fun wa lori eto ye abeyin ni tan kan te fe so fun wa big tan igbe aye yin 07033957505 07033957505 Ola yami adekunle mo ndagbere ka fi re pade lojo mejo ka mo do lodi leyin ara wa o ire ati idunu la fi lo su October osu ominira ominira yo si je ti wa o daro o

0: One FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بإسمك اللهم حموت وحيا. أبني فون ولون وبا. تيو تفون واني أنفاني. Tony kile o tusu ba wa laye ni rorun ti olorun na ni agbara ti eni eyin ti esi ni ogo olufun wa lanfani lati le di akoko yi adupe fun olorun oba na olorun ko da ko ma sa igba ope wa afa ma wole lati lo sun bayi kaluku ti wa nibi ti o ti sun olorun daabo re bo wa olorun mo sa ife so re so wa ola la ilaha illallah abiyo ninu anu re ma je atoju orun doju ku fi so re so wa nigbati aba tu ji laro la ka tu le ma dupe fun olohun olohun mo sa je ki adua gbogbo wa upa allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baghina wa ma'anati taghina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwata illa billahi alazim ajiru olohun fi sero sewa assalamu alaikum
0: e je ki agbadura iwe orin dafidi ori ikarun dini adoje ese ikini ati ese keji nibe wipe awon ti o gbeke loluwa yo dabi oke si oni ti a ko le si nidi bi ko se pe o duro lai lai oluwa olorun agbe yin ga tori pe yin ni olorun oluwa gba ope wa ti e ti mu won jade lo fun ise ojo won lati owuro ti e si mu won pada wa si ile ni asale oluwa gba ope wa ope ati yin la mu wa oluwa se ni itewogba bi e ti nlo lati dubule ni asale yi oluwa ko darapo mo yin loju orun yin loru yi oluwa ko je mole fun yin ni oju orun yin ni asale yi oluwa ko fun yin ni ori ofe si gbogbo yin lapapo kesun layo ke ji layo nigba to ba di ni owuro la aye ati so wipe oluwa o se ati fi ope fun olorun yin aye be ko si sile fun yin ke wa ni alafia be ni yori koni yi pada jesu christi oluwa wa ami ami